Sagoda sinabugo nkono.

0: sina bogo kon no ni gibe go sa sina paro kwa bo eso non kon no sa sina paro mo mia sina modulo kan kon no gi son putini sa sina paro mo nyen yero pro se tabura wo mo kura bo pro sa tabura beka bravo beka ko kai be bagare sa bravo pro sa tabura kon gi son putini do yi bravo bon sa gafara to ngwe ni wa so bo tabire se ben ba pro sera mia be sa son yi no wiro gi pro sa tabura gi son putini sago ka ban kuna da usa otenge ko banu ba tsaka ne kanu ko sago ba bulun fai no sia ko banu ba tsaka ne kanu ko anu ba su da bar ba so amwa ko banu ba tsaka ne kanu wiru ka no sago gura ma so genna bulun fa ge biragia ko banu ba yuru ka ne kanu ko anu bo yi ma so da bar ba ma kon ka ture ko banu ba yuru ka ne kanu wiru ka no da bar ka mare ko banu ba ita ka ne kanu ko sago gura ma bulun sagiro so sage ko mo mi so sago wisena gisam butere mama undan kwa a boromo moga borowe ganu kwa bekrane to e asiri mosine yek pro nyesine yek pro sugire ira sarukune mandan kura borowe ukromo wa ma kromo kurowe we boron kron ganu kwa to yen kanu nawe boron we ne ai sore nge wanti tin we ne ai wana akrowe soma yoko amene ya nwa yigawi soma gire awi girosi unwe ni wa aboro gaye sonre de krowe ya wanti iti unwe ni hae unwa nao dobe wana wamboro mwa waka waboro yi mwasine
1: nge ima to ma ginya mboro na gina mo ginya mi same weka nikondami inte unwa unikondami mkuro njiano kangbi ya kaye ba na nde ma ufta boro salemi ka wengi adi awen yanduna ka de ma kuro wi di anu we o wengi adi wi ni anduna nya bara mo mi gun mi ye mu boro nu maka da ka sa me sun magi am boro na boro wi ne ngwa so wo ngwe no kuro wi sari adi yawa ba draw ra adam no
0: ehe unwe ne ogina ma ogina draw so heko
1: kora gaso si mengeru bo so me
0: eh
1: ba kora yo yesike ne ngwan so wo awi sari adi yo kora draw kora adam no
0: ara
1: ama magi son tora awo ako ka edo boko awo awo
0: eh giho ba we ne
1: ba e ba mo boranu kan pa kan pa ma e boranu ka ma wa a suruko
0: mama
1: ame me yelu anwa tonun bi uganu mo yanwa ara du sena sowa
0: sai sai dia
1: awi sai dia pa wi mero ma no nu tori giso ka tonun bi kwabe ka tonun bi kwabe giso
0: on bi ami garo mama ge ge abona
1: fa mi ami yeti mi aka sami yeti mi aya sami ah ne mi mane gwan so ko wi sai dia win draw ko adam no win boro ko adam no
0: are yelo gi homa gi so say
1: eh gi so nan timo gi so nan say adimo ko na na ma ki ko anwe no pe o me no to to no e be yan ko
0: be boro na fa
1: eh ma e boro no ka wa tera gera asuru ko
0: una ka ku mama ma homa wa
1: asuru ko gera
0: da niko na bro wa bira gya ta
2: amera batte borono kama adamo de yetu mekaba wa ega te ba ben borono ho ba no hina ba ka ko sanu mi ama fo aben kula bunti bara wa hina sanu maga daga kwa utura kanwa kakanwa mi iga wa hina
0: na ne be borona ma ya siri mo hene gada mira ko sanu to ye wini ye wini la yin wa ide ha poro no mama unwe ne a
1: ka de sa de sa ka im besa
0: he unwe ya kro yi se di are de un dro ye unwe ne a aso
2: kulai ka we ne ai se ya di ya ma inye hine ina unye wan dro ina un ko sanu ba a man da ben bela ya gero na no ma ka we ne ai se ya di ya
0: unwe ne agina draw so
2: unwe ne draw so gina
0: aro e ma hagira ma hana e gilo nwa ro mbe we ne a se ya di ama ten mi hatura mi
3: buy in her problem. Yes, on winning, I didn't win a draw. So
2: come on, Ben, put an intimate.
1: Bolonundi.
3: Bonnie, and Dunkiranium.
2: Can I Dunkiranium?
3: To
2: be go what? Am I give an air? No, I go cook put it in a salt corner. Go on. Oh, bad Bolona, the moment we are city for more door is go by wa, bad Bolona, you got mock bullo. We hawk, oh, yeah, you got my mowy haw. Go no scoba no swan ye. To be there. But I know, go on, we get it. Don't put us over.
1: Get him.
2: Go my wa.
1: And can I win get you
2: so? Oh, will I want to get you so? Go my wa, you got quack, bro. Oh, no, I have no.
3: Oh, I can, we are hand, dear home, we are see, show me. Bowing crown, gun, gun, win, I will show on when I say it.
2: Can win, I say it.
3: Awa wanga wi kwe ya si shona ye kuko
2: ye kuko
3: uwe ni ase ye
1: uwe
2: ni ase ye tia
3: ahe dete hawa me niko ase ye tia mbo ya nula ahe usu ato we
1: ya la kane te
2: uwa ato we uwa ato we
1: nan tamako usu ada non te la kaya kwe ni use non te te akumande baku dege wakano tira na we yeno bambune bano kasu komisari ya kafiku
3: uba non te te bako
1: ako awa me
3: ya wa sasa rato mbele msimu mena sako gina nosi ya fagi soka sangi bugo dawe ki hapo ya vila ya gya
4: drogo wa uso wa unu na wa uguru ndisi ye badi nino bakpa ila uneto sose wo babu dabe ntan naro yiru garo mi bu nisho iba damigun babu katangpara unu na wa iba dinora bakpa ba iro sire manse yira shok wa garara ugobi una usi avanti mwe makpa iro ne bambu ira he momi nena na karun na mini nensora ma si ma wuguru ndia na mini mena bansora shoko na hutan no ba gwe kwasi ya shone au ba iro be wingwe de o wi ko gobe kwasi o migun gere yin ka pa iro na we do mi msare de bara ne so wi unu win para ru diwa migun mi sora pa iro wi ka sho ba ge na ba no sine ira bruti ni sabi ki amu tombe ngwa gembo
3: ta Bebe kwe duma ikisi kwe so Saten di kwe kwe duma mo Wazapu kwe ya wang mi Mi ama Facebook unting kwe ya wang Kwe kwe duma kwe ya yuruye so Bebe kwe sun sogo Bebe kwe sangwa Sandabaro kakura numba akpa Sago be kwe ya wukia Kwe ma hon sogo To ye mo Bila ikia Wigen kire Kwe ma hon yeso Sago Dawusu awa kwa sangkuna
5: Salu ala nabi ili karim
6: Sallallahu alayhi wa sallama
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم حالي

0: Me lo pisé por mi waika, son suave que se ve vos se hemos dado ni se monin kunawi. Gaha ara dime to be bam nyangwa musa ha bara dade bo modigi ba ka hobi kom modigi ban doge bu pen bu ka gan gay ama ben dabiro ka di magabo ban do do tro di bu ka modigi dwe yaburo mia bara de bu dwe to yaburo modigi dwe bu wahala yira ya mo ko yi no da ba ni so yen biro biwa ma saba bakin grasa da maba grasa wabi kon ibente se da gite ba sokun attestation ba bare bogo be won e tori ama ikisi pe so ndi angina wele bu yebikia burase da bu attestation ni mo akoye no da ba nso me a bebe ba sa meti ke o son se obo be ba sokun aspirant ba bare onwene be mbare pro do ikisi pa so boga tu si ama ke o rata si hi so wi bu higa wi ma ke o son hi yenti ko ino daba ni nwa gi son buti ni ni nka ga na mi ko mi rubisi Sabule sebe boss ya Joseph Daobio ka ala samra jimi sisi beba wa ikisi ba mbira kia Dawa ko gbe kiro sama so tono o bukura mo to adime 90 yima dandura ne in dandura gabo baradi ya bikon babo modige ka ho bopen banaga tiro gai ama gabo mikon modige kaso yaburo baradi bu kaso bagura ma de doctor jiro sama so ayaburo modige do adoge ban sayin wahara kuma mona ngwene diri so ako so ay so yiro ndro o we tamo gira we no ura no nson ko gbonga ngire ndo to dira o isuhi
1: gaye gana mi gaye dangira maga kura mo ban sunu ho ma kama ha yiga wahara baga mo ayeme bane noni yaga wuhin fitira ge ma mo dige yenduge ga mwawo demi noni ti ga kinbuwe karako kenhun saga nyanu behangu hikara ha sa baranduge suga behang kwan karako miya noni nti ga kinbuwe karako me yega nwa yega kongwe ne tono da wawinti modigi dwe domi a modigi dwe na yoro damba yega wene adugi wana de kunga mwado apiaka sonte ko dede a sura kudo a yengu yiduo wahe aga damba yengina awawa no kada modigi dwe kade maswa ku wendo ni tankere Quand on est dans le combien, son yakiako, un gaïko dédé. Quand on est dans le son yakien, gounoukoua, un gaïko dédé. Sara, quand on est dans le combien, maman, quand on est dans le à demi gamara, wahaganou ni un bunny ho. Wahara, aïe mi a ten, aïe gade ma goussanago. Mais quand on a temo, wahara, baga, open guanuna, in sonagan winne, tonnassi, mode, wabinti, modigi, dui. Modigi yega won noni karako gumu ha modigi lokoto gya ada won dwe yoro maya tare ga sai ando ama ye adema akia ga wonyan wa osuhia yego wonyan wa osuhia ye mi nanen gibu kan won na mirobi yo kan ho bo gemo bo do be ba noni sonoko bi opun bi son bu ne damba ye ka duge

mesum say noa me be kombe bisom samaye ye bentiru sagodo kuro no kuto no miasa davar noa ma adarba yadona be ba samba presiba to answa benga nishma inen ba presiba bikom bare bako kai kwa to arrondissement nore yemba presiba bako kai kwa bikom batomo gawo no mo doken gebe ton yin dati ansaga mse de ma babe nyanwa yiro mo bikom mikom yin sa tabakan kan ye yabaran de ni magatin kan kan ba yabaran de ni bikom mo bade nyanwa yiro mo mikom ban tra bikom mo ya dami yemi an ye bia won beba ma ye ndura won gai mo to bare beba no mo doke mikom ni anshwa taba geni ba da ba mo be no mo bare a yakma genge meatin kan kan banti yakma bagina be moa bagina be yiye sanwe me se noa me be ko mbere be so eton kro ba wa be ko nge ton itan saga sagoga da ba ni da wa tin tu ko mbira gebara ba sago kurawa malintimo maliyo ben tingrugi wi asmi kuita wi usa ben tingiro urada o gabo drone ku abiko hune baha abiko nde besogi bangi wone ka yiro nsaga bebe o drone ku beso bane france ten to ma wa abiko bi ba drone ku so nse de ma tombe patre wonora patre won gine nsu in essence on yenda nobo to de te sora abiko ye ba bo wala ga da abiko dete shora baraton be babe mwa be shoke be to barakin re butin yoro banu fuga to mi shora baraka bo mwa be kom be ba mwa so yibara mera mera mera ben shoke be ngi wone ka yirun saka wone ya ngwene we bo drone kwa mi so ma france tin ton ma wa be kom be ba drone kwa so mesum se no mi be kom je de ma yibara bo si mo to bakia bo itin yoro bo ibanu fuga ba kimbo tin yoro kwen bia ya nadia baga shoke be nei mesen mo me be kom be so se yi ben tero zambin te mo gya ba ben tin yoro bon te to ma bare be ba yira buka te to na wene waban sangi be yako nubai nensaga be wene bu yae buka tete ito msede ma bente nyo wiban saro we akande ilishilima to we ya o ma akpan ule wabanu kahoda kama hede tombo wakula ita mena be wakula inia biko mbe bahasina wuna bo be ba bante kasoda bente miko msede nwa sane wune inka baro mena siya amembiro dabaro ninusi hiso sakura be ka bonoko Sudan biragya be yerobe bane a tombe ba makpon wure ba bo nem shonwa ba shwe ba bikun ya dobi an swa be nguka kuga wa bikun giba shugmo gesan to tombe bane ya ba wuge be ba go tarsi sha ni so bi bi ma wuge be ba gina ko ne bi kon menna be ba shuge bi wala wuge kra sha bi kon to bi ba bi pro menna be ba boya ba shula to mesum bi wa ito yira biragya bi bi kon bane yin swa so bi mandan kura yin sa don boya gegia bebani moro mi kon do bi an soa be ga soke be ba ba don soro kon genka tia do mi son bi la gegia se no mi kon ya dia bi kon tombe ba ya gegira mbare tombe ba trange tombo no ra yiro ka tombo won won suba no bi saka be don yin sa bo don soro yin sa bo ade ma tombo ba pe gru sumo do ben go ke menji ba ba tro bi kon ge no ra yiro ka tombo won won suba no bi saka me se no bi la gegia and within Macabaro, maybe come with soon. Sanka will go one day, Keron Dava, Biragia, Giso, Baloya, and why we can leak the vacancy, and so I saw, and so I beg Bemogan, Ice Dragon Gibo, Bega Gamia, and Tante Gibo, Beoco, Conasu, and we can Gisong, and Swan Bagai, Quine, Diddy, Yabaloya, go to the Bungram Barante, Ye, Bagate, Mikum, Messon, Yamasimo, maybe come with miasa goba yura mi gison bute dabar ni mbira gya sabe sira beka kiro beka sware kibo so he wirugo ngure so ya sena dabar ni saga be bono kwa dabar ni so sabe no sia mesum do ayo sa meso wen no mbira gya wa ha mama wa modede ge o kalon se maga mo digi dwe ngwe ne ada yabro a mo digi dwe do be sa meso a yabro mo digi dwa anyi meso yoko kanu wa ha na wa ngwe ne ada do to di ro kwa he meri mo digi yira yoko ka onne mwana sabe inda baraka bono kwa yembiro beba sa meti ki o son si obi wa shogun aspira ba maba kingi hoge won so ba ki o son si onwe na be mbare ku da iki pa e son de otusia maka gen we ko ma pa won ki o son si sebe nda ba ka bon kwa beba ba kan ga sa dani maba ga se wa bente si da gije ba shogun attestation ye mu abo onwe ne wa sa ki

0: kagibu bebi mobu joge nke urara tura ke urate tama turami andai bar nene ke di tentra mia kon kanem bida u kanyirwa u doba bal nene bukpa ke di te complexe scolaire solidarité pour l'excellence bengberakami taten kon no su kenya Baby Bumo, Gonoko Minun Kyo Drakoko, Awoke BP Minun Kyo Drakoko, Sayen Sei, Yen Sepe, Yen Se, Yen Se De, Yen Seme, Sayen Seme De, Igabuna, Ben Complexe Scolaire Privé Solidarité pour l'Excellence Migum, Baby Ma Bumoko Korehikoni, Sayen Sixième, Yen Cinquième, Yen Quatrième, Bayen Konosuken Yamigun Gishogi. Complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence ma kawen binamigum en sekuru wasi domi an so avon gina kun grasa no so bibe ba sepe da weru kaita ba morisia bibe weru kaita ekpro ba grasa yi wawa mayem biru ye mama sa nu gudobu yira benkeu ditemi men no bugo bibe batro ke uson si mira bara ma bu qur'an ngel bu son si an so avon gina ko bibe ndebe tonu tinan saka bira ba qur'an ye gara mo bayi sobi ya mo bayi nguru kuan de men wene on nu gudobu mire mwe bi mo on ma mo an baru nere aka wan bi na benkeu ditemigum ba winsia Benkeo dite complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence. Badia momigum mi bibe boko kuba nwa banka keo da mu ngira wen bimo ana wen bimigum mamu nwere atuma basi umma wahara gamu mayem biro nko ma pin kura unwa nyiro pa una winkeo ne ko ban so we nyiro baba manga san si kwa nuswa ma bibe boko kuba na ne ba nwa migum bambururuna nko se yoka bankeo shora musire we nyiro benkeo dite migum baba dokotoro di pi umomi mandan kura bi wa shunya mi boko ban na nunori Ankeo dite complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence kasu anagbengbe kemi yavrun dedere migum amerima radio no sinan benugia asire radio no sinan dawa trentremi miakeo dite tawa kwe makmi ibu kankara sutare ya kam tia noba ne nobu nobu noba tia noba tia tia noba iru tia 01 95 56 61 71 on met igbangra kemba le man suisio ko beyen asansino son de menwene ka complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence behem bibun sia inwera
1: Monisika has na nemika sanisika has na nemi. Dea kura hara deo no sanemi wa sanenga inga egi ni wa kia. Ya kwa mgi haa zuma baga daono wa boso sanemi te gara. Ten dara ya haa tunai wa sulon suwa wa so tunai de suri dana ten bara na mani. Ya kwa soha mkola kwa ayiru. Gage su ka nili ya gugwe wa mahoso. Ya na kwa soha mkola nili. Ya suwa wa lu. Ka parungu bawe ju. Dewa wa du. Mahoso. Juwe dawa wa tawa wa wa ndawa tere.
2: Ina sinataben banon jan ya simon yina ye so asora mi be guan jiji tem banon tasu wuru keru pogom banon tasu bu bago de budu ina sinataben banon ta ye bakarmi yazuma baka yini yokan koba ne dede batro su no ba tan son kura ne yera tombe boko konan de bi ko bukisa dora kwa butekpa yari bura bura ntona bane banon ndu gobi dara weru adege dege yera wi woru mugu ina sinataben banon jan pehidam kawin igbero tombu baka kwe ma mini bukabe nosia ina gen gege gan kurabuka drobu yen bi yen bukuro bengo kura de buyi bano ni tusia wo ide benu disia kabano bura tag men beka gibu da ka guru ge haban ta ka ko nu kondura gu wo dura sikro subo ka girebe guwa ga ke pokon tombu kamin te pro eben dra wiro kasu ida ina sin atabem bano ta ye bagami suno bai ta ni so kura ne yini lazuma baka mi benu disia sano kiro benu shunya no demi duwe kura ko sanon gari beda so bura gibu kwahine ni pa bren dubu wabuka sanya suda suwa tombe winta ago sunye daru nkira hadira banu mbaro yetu saka na naeku akuma akadu na nagibu uruso ni ambo inasi ya tebe mbaro te hiyo bagami sati sati
3: Bainu a tiri so sagoda ka ni minikon gbe mugam merhu yakwa mendi unde ma oga sabe kon yibate ta bwengane swero en so doro kanu so agbi yeun wiro gi oga sa wekwa mendi weka mebe so no sa ma ndan kwa batre sro no bene se en son standing ka en son no bate agira e nyime so bwengane sa isora bago bwengane swene bi kon ye so nyime so fu e ton bagate ta sa wa ton gima giro te so ngune so barbiro to sia to so aso wi baure pro e kramo ba ngwe ni wa baure pro no mo doke yesa gbamugante mbi wo pro mo wi aka de man kiromo mo wi aka yime sun asa baro ngwe na baure pro dan doke meson nikin gane mbiro bo ba yime sun bo ngane ye ya swin baro te bon de mi ansa sa ye lundi ma we ni wa yene yo sun sira sa e gane swin te mbira gande ye so mo wi aka sa e gbamugambi pro mendi aye iro unwe ni wa no mo ga unwa ga yin swin te mbira gya so aye so bebe isa so ma duro ka mo bebe ga de sa igbemu ga mbi o pro igbemu ga ko mbi o pro ibe we ni ibe so mi ro unwe unwe ni bare po so mi adara mo fana mo unwe ni aso mi wa me so ga ni ya ko ka swin ra de de so so aye so ba dan baba unwe me de ko mi so ka pin aga so mi we adamu nabiro we ndan ba be ko mi so ka pin asomi do awon go imo se abiko yin hete to ye yana no se abiko ka pin adamba yesua mi so ka pin awon somi odoke ka tare wa kantia no ba ine ine ine tia no ba ine no ba tia no ba yiro no ba ine 01 94 41 96 79 on kume kantia no ba tia no ba ine no ba tia pa ba no ba tia tare no ba yiro no bo yiro kam 01 69 66 5 75 20 on mamene kantia ine no ba ine yiro nobo kan nobo no ba yiro pa no ba yiro tare 01 49 25 05 17 ibe ko kai ko ya bebe igasa gbangan biwo arrondissement nobo iso iko kai ko pa ka ba so bi won ima yin so nse me so iso mi te ko tan kan mo do mi yin sa ba yin sa bi ba so mi ko apuro bo ba na ba yin sa sa ga sa bo wona eto yere abi ko radio no sina mi ndi kama so mi te ba re pro won ye mbiro ma ba tombo ti run won won abi ko yin sa arrondissement ni ba e mi ko to wo be ri mba re mi be mi ko ko pin ida pa ka ba so mi won in da be mi ko bo be ibam imben so mi won bo ye yure wa ti kambo so mi so ko e ga e ko e bo ngan ye ko ye foto in go ti ro ko ye wa bi ko to po be be nti won bo be yuro wa men sa ga wa i won to ye nti po na be nti se da giro won ibe ko kai ko we mo sa la fi agbon re mero we ma sa o ga ni so ete we so do ro kanu so agbe yin gbe ron ke wiya ne sube me nosia mine kon we gbengwa ga mero huya kpa ngure ura wa mi we wo sa o gane swete ye yigwa te ngwiro gi huya o kwe ma mene we ka me we se wo pro nosia ma sa ba tre so no be ne se nso ine ndi nka yin so no ba ti agire ya yin sa gane bwengane bago e swen bi ko ye nso bebe iga sa tenguba bebe iki kiano dodo ka dora me iki e doro mi ko gane e swen ten swa so mi ko mboko gane swen mi iki e dora enyi ma son ko ibe na ibe yin sa ti mure wa sa batu e suru no be ta se nso ko ano ka yiro ndi atene ya mi sa mi ndi abe mara iga da bebe yin sa ti mure we wo sa ngibete te ko e gane ye yem e shero swagbi ya ye nso duro ka ka de ibo koko mi ko yin gbete ta ha yin e to ko ye eto ko ewiro gbe aye ngwiro gere we gamya shutdown the smart we mi akwe da pa ga be yin sa tire mure bebe iga kin e kiaro garo dora ga ni swen te mbira gya mi ko mbo ko ga ni swen mi ko me kin ga kiaro dora we ko ngwe no e ko kai ko pa da bo be yin si o tire mure do be ye ko de bo be aye ro won aye te mi ko ngwe pin ibe kiaro dora to pa da go e ko sia mena ba re po be ko kai ko ya bebe kin ga kiaro dora we ko pro e ko kai ko de be yin sa tire mure we sa gamya shutdown sima mikon musa lafia we are otete no doke we sa gbon ka mero Seten gani suente msorum swa sora wye gbengwe mero wye osa yibwe bagate ta gani suente swa agbi yengwiloge okpo wamene wika melebo so non si agami yake ngega gibo kpuro bebe ika wwa gamyon to wwa bera ba ye ntombo kama yensa biwa wwa mbiko mbogo gani suen mbiko ye mbogo kpuro iwe ko kaiko benya wwa yiro ika isome mwabi aga wwa wwa to wen yeno ungwenu aye sume yandere yembiro shwenti ungwenu wa shwangu ganti ye sume yembiro same so wumbu kuro nkume shewda and smakana mbuka nyan sume sanu sanu bawe kuro ungweni o yei bawe tise kwa sanu sanu mpumuka nyame sume wika mwa bawe kuro di udandoke miko ndome same so aye mo ya so hema wumbiro tusia mwa miko yembiro yoko maadewa gane shwente tumakwa nwe to nwe yei kwa abwe ngane yukwa yukusada we gbemure mero musalafia we ne sube me nosia gbemure mero ya makpangure o pe ma mende we ka me bisu nosia bebe iga besa tenguba bebe isa ikiano duro kamo bebe isa e kasa gbemure mbibo pro iga wa etento gomo ngume iwa atrogo be pro we be no se o me son inye me son gani so etim so aso be o be no nkeru mbugata mo buba ka be no nkeru wa mi sa tengo yen yira ra ko so ten tira ra mo awon so yiro mo a we ga be no nkeru wa we adamu na biro ndamba no wa be ko mi so we kin be mba ro pe we no nkeru doke ba gani so eteto pe pe to ga be gin maka bere wara damba ni we mi ni ko ko itari wa kantia Noba ine ine, ine tia, noba ine noba tia, noba yiro noba ine, 01-94-41-96-79, kantia, noba tia, noba ine, noba tia, kwama noba tia, tare, noba yiro, nobo, yiro, kam, 01-69-66-75, kwa mene, kantia, ine, noba ine, yiro, nobo, kan, nobo, Noba yiro, noba yiro. 01-49-25-05-77. Ibe ko kaiko ya domi gane ya sama behekpro ngia. Mena aha tengo, aha son yiro garomo, aha gbemwe mbi aga wa gangom. To bari po yinon keno doge ome gane ya ko penga swen la didi so. Monsa la fi gbemwe mero, monka san yigbe baga teta gane swen te swa kwiye te ungro ki wene swe me nosya. Gbengwa gan mero huya kwa nkwe ba mindi huika gbengwa gan te ntombo pro hui ba eno siya bebe ika sa I mansi nguru kweba mo nkume trateba ka yinti pro imbe nyima son ngwe ne ba ngwe wiro ito kwa siya doyo mwongira so ila ngwe wiro mwongu kwa siya wiko ye son ba alwe pro beko kaiko udo wi ngwe wiro kwa siya ya yensa wi ngwo ndirege miko miyako udo ka gwe wite kwa siya wiko inkura wi kwa siya nyima son mindi ka san figo biwa beki obe tombo gawo siya biwa ko sinsi around sima ni mba e so wu ba gile miko mkwabo kabe unweri unweri bu wa bila ba gui kwa siya bila ba ma gui kwa siye bandabe na mwade wa maha ngui kwa siye anywa sun ye mbo kura wabi kumtida kuma abinu so ye son ba lupo di o dandoke bo kumoka gui kwa siya domi ye su yume son mbo kubi kwen mbuka be gbengogan tembany mena ba lupo ngui ni wa o win su miru wen mwosa lafya gbengogan mero huyane sube me no siya mine jibu ateta gbengogan mi mbano diya bagaye lig de vakansi so agbi beba kwa mne wuka mirubi siu no siya mandan kwa giso son honko wa ine dede inye wa son baron bura ya wang bogo bete huya be gbengwa ni dragon gibo ice dragon gibo bega gamia antanti gibo bea wuko wekwa na soyina wiko baron yon dogo da watawa ima ya wuko bebe nduma gono marwa yemi da enda go kwa bede bubi baron yetu siya ya iwe ko kaiko sano sano na soyina gbengwa ni baron te huye te miko beho pari nwa bila gegea ni wiko bea wiko para garo nunti wan bila gea para masa bila gea mena sak para tamba wa bila gea sa ko suesi mi nan de kabulo fai
4: fm no sina ira to mula ba ife gea ke ke so na engalika

ana ha puna wanno kan yala tando ana ha pran prando

0: testamenti oruture orukure pwe orukure ha pwe mberekendi bebaka so inyana pirem
1: ya mama nembira gege atombo agraita ne ben wan so pa iro gemo maton no pa iro bane so gemo be bane so gemo arona baba fonero gya sedo koto tumeo kora sedo ngwen kwi bira mi dekon le mula ko gabo gya fogine stot tumeo mora francois pe nati gya kawe tamo sero zime sombo eh be ba ka pa iro nyura sumela darese nyina gya dawda bras no paro gya we gunu kora we no pagiro sadeke shabitero dero mi dekon bio manne be be gya o zero sinata segita seyo ya ro gilbert songa gya su yana tan se sigi gya kawe abdul razak isi aka be be gya acha de bio risha wi wa kurio ka wi shirila sroku nyina sinata biro kama wi alime yao wi wa gesban tagao ayuba mora wi ma wa bi kon gamya gya beton wa kraite amigo
2: yawa nembera ge gya tonu tena ka jiru bi aba ka pa hiro nyora ma tonu no ba hiro ba ma so genwe sa ye kro doro kwa tonu tena bi aba ka so wi nyora ma tonu wata ka okratia ma bane bi aba ka
3: pa hiro nyora
2: no ti asa sa ye kro bo kro so tonu no bo ka ti a
1: yawa mena sasira ndanko ko bandu baita kanwe kama ku sako ura masanga ru yirusi so mama gisambote gewiti samo mi so sako ginna jira awasi ka drotogo so gire wite pemati ka togono bin wara ngombero moyankiri
2: geho
1: yawa sasira sato usao
2: to e be batia

0: man daga de mam ton man goro fwa awasi go man yo kwa de on to to yaba da ba ba na ma boga boga am ba ba yo ma ti ara awasi biwa u ka goro goro bo goro am ga nanne ye lu ma ba ne ga nan biro na si ona de ma ton goro ba bi an goro ka nanna ba manu so ada mi ando to kona ba na de ti ara to no wa da goro ngono ko wa bi ba ga wa ba si ya ba bi yo ma kam be kan
1: bammo
0: babammo doctor on baga ba tenten doctor ko kuna mini gun baro ko nanne wa ko si emi
1: awa nte kun nanne wa
0: awa si wa nanne me gi han ton no ko ame ye pura doro ma awa si bi baba ne wi wi wunde ga go kwasina ko iko ya
2: mena
0: wi wunde ga go kwasina ko iko ogo iko bo gbaran na si na ko gbi une o wi pere doctor ko ura mo eko do mi go na o go na he go ben mo
1: as wa gita
3: na
1: me me ha me
3: do you think I was you carrying you know when the go go si na aha yo mo e o kai mo yo mo e o kai mo yelu yelu gimu ban samme yelu doctor ko nyenu ka wa ko awaji ma te ba he te he sia nyenu ka ka ko setan na wi yo wa
2: yeso
1: yeso mo un ko imbero mo ya ga dia ya ga yo wa
3: yeso kanji ba ba ku ko doctor ko ka rin bi ban so meni to ni na mi ko bi wi bu doctor ko wi lu obura e awaji ba ban ben nuno a ma na ba yen ba so abo ko ko tari bi awasi ni o te ma ti kan kan ya wa ba no to ni na ngon be mu gu sha awasi u gon be no kiri do to ko
1: ano aye we salif ba go do
3: ano mo n fe na yo go
1: awasi ba ka di martin baba ma na go re wa yan ka go ni ari ndan de tin de
3: wa o iba no ni gbe ba pa nu amen o awasi ba bo ki ba gu mu ye kan we ni bu ko ya ba mu
1: ye son di embero mo
3: ye be mo ya na go yo go na ta to nko da mi to nko yo ni
1: aha
3: dodo u bi mu afa
1: ya we
3: anye do to go ko ni wa mo go ku na tinte ye na ge mo ba hiti na shire ni go ku na ku bi de mo ka u bi u do go ku ye to be wa ko so do to go ya wa ti su
1: to go ni awan su
3: awan su
1: ye son ye embero mo
3: ye son ye embero
1: mana yam biroge dotoro ba ya yembero ba mo adima banga gombero mo
3: nanu ye mi akwesi ga ko iru dotoro nanu mwana we mi amanwi ofun mi nga wati bi ko yin dotoro de ona amanfo yesu ban gombero awaji ko yin amanfo ani ba
1: yin oye so ba sun sa no yesu amiro ya ha bre ba tse tse ga wa ma ho awaji ko ne banna ngo ya
3: e pa yo mi na nfa ya te ni so ta
0: wa wa wa mama ba tin na ye siri mi doctor ko gombe ba ya no bo mo doctor ko da strong mo na mo gogo na mo fuwa maka ha me ka gun zamam wa ro
1: ba wa
0: to ge ji ne ne ga won e won bi ga wa wa ke o da doctor wa won ya i de bi
1: isu a
3: mama
0: mama wa no mo na doctor ko ga mi ya ba ten o wa de ba ne ton won ne kara ha mi bi baba gbe he ko mo so mama mi bi bo ba gbe he ko mo so tan ho bo mo
1: o go en wa
0: le no mo mi
1: o fenti so
0: yo mo mi ama ba gba gan de do ba kan ko ba ye ko ko ifo doctor on garo wa mi wi chichi e yimi san san mi ba ha ba wi tomba in tomba gbe gmo ye son gombe mo ye na gero to den de yera mi doctor garo biru
1: biru gora mera
0: o ka ho na na ten ba dogo to to kan kan pi kan baro e wan ba ba lu ko to inga man do e ko de ngbi wa e im man no imo ko de ngbi wa ka wo ye mbe no mo odome

0: Mensua abi din do to baba ta ko ba won won
1: eh ye ano won
0: eh
1: ye benu igwaji ye go benu me idin de wo fi de wa
0: eh
1: ibu ya sa mi de bataku go wa bo be ma sanu ba de game di mo un ye di mo ta de won to ko bu ko ni mi o nu de
0: eh
1: wa la ko ye go you know we wuki ye ntum se dunia so Yem ton sey a dunia do ko ye wuki biwi jama kiri eh jama biwi kiri sey wa ba ton to ko ndi bia so osu osu de wa
0: yawa Franco
2: ta game angera na sadagi na ma mero bisu siara be bank mi aba soka ka be bank mi aba soka gari ni emera de me hagero ami mere isa gera de me hatin dua studio me hagai mono ba gura yuko para para mwanye wikeke no monyeno wi anyande wi lage ko gura nyeno geya si wi unkeke no monyeno wi bai de mero ya wi busugunu doge mo gura ya wi lage se ya mo de ma mia saka be hendo to kono asuma gita ngate ura uro
1: ne ba esia ba esia amma bia ya asuma kumba ba esia ni kwa tin ya na
0: ore ore ho be uro
3: I don't get that.
2: We are going. Alwasi u alwasi rum saka sarako. Udua togarunga iruho. We are going. Alwahi si mi nye musum. We mi wimba heka go. Baba soka me ura anye go wa. Eh. Ama wen dro togo. Muna wen miro bia. Muna wen tundo bia. Sura go do wen bibu ho. Gao badona. Yira. Ba me wen baka kwaka dira. Anye me gowi unun dro gbe uru kere. Yara. Ya togo raka gwan beru mo. Ya togo nunuka gwan na hiyen kere awahi. Awahi si mi wimba he.
0: Wimi.
2: Ane si ya ko ni tentenge mi hanyo mi ni suswana bangonko. Ama dro togo. We are going. We are going. We are ne kai. Kai, yes, I talk about a mo kai. Kai, bakadira, barani, dorotogo, we son temo, unyawa moka kiri awa, we yo awa la. Yen son, we dedel mi awa, mami, we togo, umin di sara, umi donako. Yo unyemi, awa higu minye, uhigunugu motino, laga yam motia. Yaka dia dorotogono, bibaran gomber moka kiri.
0: Yaw.
2: Ama sango so, togono bango, gerekano, woruba, go de suga betri. Beru njiro
0: humanga sara
2: suka sara
4: suka
3: au kan
4: ya
3: sa siara beba suka suka buru habe siara baten wano ne doto kora ka gomben mwe deme wye giro kwe birwe kamura konga gihine yera kara yemben memi kwami mwana nang kwa kwa mwena nam biru kwa mwena muna konga bihina yira na mi yemben mi bara mo yira mi yemben mi bara mo yira mi muna konga bihina nan gwa koko wena muna nan tuna nan kokoro kan wene siya nan yisiru nan biru nan yisiru kan wene nan yi heyo kogbi ama nan tina sera kwa yera bara mena me yin nan ba bara nan ni me kam mo ya hagir mo se bi kun kon ben mo me se di bati ya wi kun kon ben mo me ben ho ben ya wuna ne ya haga ne do to gabe bi ba ben on kere bi ba ben on kere ban sa ba ba ben me kere yera na na na na na de mi ya mi ko me
0: so si ya
3: biruge
0: biruge
3: si ya mo nan go mwana nan gwa kwa sina mwana konga bisina he ha gabo yeme ba gwa gihon ba be nyan gihon yel doto kwa yun gwa kadira wi gwa ye batin bane benme kaha bara na ha doto kwa bara ha yira mme
2: domi undona ka nyeno ge
3: kporo wami
5: Men na sa sira sa go nyura men no ki som butini giba mi sari wa pro yeti hankura he na. Na mi bai pro wa. Na ho anda fa yesum. Men na sa sira to mi bisu. Ara sa

0: bandira betni bela dondo sname njitim beti kare men jami jam balli modon futu goto goto hanne kade ngari potide mde putte mede no go kanu ngari batane e de tawanga mede e kade ekito mte mede mbadi boruni e galle borude hanne ko pilante de kanwoni e yonkan balaji balaji me wite balahu noy balahu e walitita dagado gonga hanne kanum pilante din to non ko lati ko taa balahu butu hanne kanum pilante de hanne dira do nosna do enteno ano etni bada do nosna butu goto goto me kawra me nyama jambali modon to gonno ketni e balaji ko lati no balaji wadite me balaji filiti hanne non butu kanum pilante de de do e to non me jetta mbi ta kare me chano sana sana on butu me jetti en taw men chutura himbe be benu way ko wari noti no dole mede wadde tay ngade filade e impudde fadata ina mala banano pinya
1: ay man
0: en jadni
1: ne an kuuli jay
0: kuuli sabi atawa gure ko suwina gure sona na ba njani fadon pelim pelim wodi bare majo de mago yakati nono go yana pinya en jadni
2: ay jam bro
0: ne ge tale vini fallo may dedi may do
2: wagati ko
0: na ndo lam bwa do ngona yo ngame men tedo tedo zati men nyama dawo bwa Goya, Latinum, Bull Hey Faro. Kalem balu ko kumbar
2: ko mbiraado
0: ase to wori sene
2: ah batao
0: e mbita me diga mbala ne kan wadi nono balaji wadi nono eh arasa moje bisi kan ko inji hutu men jetti mbiti kalem chenna sene sene en janta o ketrine inji mo sadango ko bitte jare filla wede yeso

0: Menjetu anait ni bara donos na jonis wakano ngari bitwede bitwede nganne ko lati ko pilantene ko ni balaji baloy fufude to ndari me baloy wa filitago me lati baloy fufude hanne bo lati balaji din noy di goni noy di goni no kinya noy di goni hanne to gonga balabi lati nu hunne nan ko jangniten to kitide kitide ni hala to hanne kam pilantene bubujo fal map idin taw fa ekidin taw baten taw ko ite me taw baloy wa filitago fufude to ya baloy
1: mi yetti sanne mi sanna boko hetini e be acca hakko be jaafo be jaldo sanne to wiyama ballo

0: na anna anna ta anna na anna bo
1: ah
0: anada
1: anada
0: ko ngani ina no na na bila dumbo kadem balo ko ko ne
1: balo ma ko ne
0: eh
2: ri wane re bo hanwa nyo ane hune re dari
0: eh o ane hanu nyo ane hune mu dari
2: se hore ne fonne
0: eh go go eh gamen wa ti go balo ko le ma de me ko wari fitago
2: eh
0: amme am bai bari mengu da ane halu hune mu nyone hune fu ne ko ane nyone hune fa ne dari
2: ga hore mai re maunwa to hore mai re bo kaden e wodi bo like
0: to ka me don like ko to bitiro da eh
2: to ne daraki
3: bula bona on anyo ene wala lo bula
2: bona majacha hanu anyo anane ne dari
0: namme
2: ko yari filitago bo
0: o eh eh de don jidon bitago
2: hande jo ne o ai do dan ko dum ko wobbe gon to daraki ko wada do fu dum follata na a wada ni dum ko sei tawe e dari ma wiyan a jaccini ma wiyan a burini iri ma jodon hani we gon non non
1: ko gi ten e la joni a yene woni do eh wawa wiye ah golla go yo tije do jom golla nga tay wiye to gare dane moy jubete e golla nga moy latto mawdo mi wiya ya ah to kora annun men gattata ma ngaku kanko latto mawdo
0: wiye wala dum
1: wala dum wiye to ah yadu ma ngaku en wodi o yahan kwaku beido anna do inne modon on fubutu mi wiya o kanko ko lin kanko yahata goddo wa wi go a to wari o ya hata fa awu mi wi awu o ya han goddo wa wan wi a acce tayno o wondon ko ettemmo ganto en ettimo kenyen inne makko yawta o wala o salo
0: mi mili tubako bo wodi dawri e wodi balwe ma jahna batuda jum ka wite dawri mu dawlanti dum ma ngala don fu mo dafa taw tubako bo wodi balwe ma jahna no e
1: wawa to waro onoto ona jabangal e wawi bo to waro wawa tanga
0: tanga dum watako
1: to ilma ju wite nabino denka
0: to ane
1: hunere hanwa nyo e hore e woni deido
0: wodi dum wili sane mi mili balaji lati balaji ko duudi sane sane de delle meden de flu fudi meden ando buuje bo awdi ba balle goto gadata ko de mudum awmi mi tanta de balle ko to yama e sabita jam balle mudum to yama to anniya anna to anniya anna ta anna na anna bo anata na no wite to anniya anna to anna na anna bo
1: to sadi
0: anata Nabila yankun eh
3: don kala jaron ta yo ya annan me hina ba annan
1: eh adari don bono dun lati
0: o
1: don bo lati don hane joni tawe niddo e yaha jahal o majja amma kanko titi o fami o majji ma o wemmo o fami o wemmike odon sada kullu
0: odon sada kullu
1: odon sada kullu
0: o odon ma
1: odon ta hollin to chapida dum do fu biida mo tokku do juju to o tokku wadum ma bo tokkam
0: odon tokkede
1: o tokkede amma to aniti dindin to mili dindin anna makko
0: o
1: apuramo anna dogum apuramo anna do bato yidi ya hugo don
0: no bato wema anna na we mama
1: bato wema anna na we mama o we maka gada dun do anyo majjay to fonni
0: nare o majju
1: nani o majju an a anni to o yidi ahugo kanko bo o anni hoore makko o bulma annu godum
0: nani o majju no hanne
1: ga nani o majju adon hanne to i o do e sadi kollu bata yidum waydo o yahata ta yi wa be mi awi awi maki an be mi to o yanno amma anitino ma be mi ke o
0: o don sada be mi
1: o don sada be mi tego
0: ina nan dunno hande biobe jom ette hande misalo hetinago radio biobe kanunka hetinago radio kam
1: majere radio kan lati adulle ngal
0: majere
1: dille gada ya
0: dille gada ngai ma
3: ane he bunjon ne he
0: wate hetino radio hetino radio hetino radio wi kanunka ketinale radio latin jande mone
1: lati jande mone anni ko hebata don jojje fere fere ko hebata dum
0: eh
1: anni oto wodade bato yi oto sai ne da hande ni don da ita bala.

0: mudum
1: nane bo goddo wayno do men ganno filla o wino a kettinago du le hettinago radio kalati tare kaku arandio no goya
0: e bunna wudo
1: o wito anni na anna so anna na anna bo anata ne la pri daga
2: boni da dudde wonno
1: non ni ga
2: goddo naw toyi wada ngoma goddum hande to wande tor goma wiata anna hanya anna a fami boni ne mauno batti do ta da ta wawata mu ta dara do
1: nani
2: wala biya an wawata mu wata
1: non me
2: to goddo woto wi bana no a anni goddo nun o yidi huni huni goma taw o taali de na a wawa ngadi don dum sanu to huni huni wato ta ya wawata ko wadi don dum sanu o acca kale mbo battama ko hori yo
3: matae
2: wawa edu wadi anan
3: no matae ta garo ga na dum da ko ya gon wala o daranga o ya to hanne dara hawi ta ji ndo ta hanna da ri hawi ta
1: da hela no hawi ta
0: o ba da le maru o ya ile wo panati jo mu ni kama junu no yotti hu tika o yotti o tay mo habanno o ti e jodi no yotti o tay o do e jodi o sani do don no ta ke ra be hollimo lawul no ra be hollimo lawul hu batimo sai e ra jo goto wali wi a ayay ba to wane patta me hinnumo to e bi e ra jo bo mo ma jodi no do panyo jo mbo ummo me hinni to kodo pati o do aniti o to bo aniti o do hubani do di kambe ko wa hinni ko hinni dum sai jonguro o wi e accumo to ma jofu o vitta kada ba da wadi ko ito
1: o do mo baloyi de
0: ga
1: baloyi do fi animo do e to ko nga joni ya no timi da dunus tamo ko no do me go do be do de hala balaji no balaji futi se me de fu de me de ganto e dale fu no ko joni ata fu fu de ne yayi hawito e le godde to na daga daga de bada fu fu de ma e de ngal gonga kanu watta dum e nana wobe do ba wi na usu now few anwa habe nombo gawa onka mi tanga de dele be de yai majade majo e mbale jamani raw e jani janina
4: yam pele
1: moenu
4: yu mono wago
1: me yoda be da chumana me goda jama
4: e mi ngami zanu a joma bi mi radio
1: wodi sane wali wali wali be daga
4: ma e golle
1: Je jan janina
5: Ay jan mabande
1: Zama
5: Naam
1: Me goda beda
5: Wa me ndoroni ya mjo alani na ko ni ya ndo ba ku jo bojo
1: Aha
5: Je na ko ndo ba mata
1: Oh I don't ka
5: Ah
1: kam bi me nda na don ka mo nyore bai don
5: Wallahi kan ne bolle bola
1: mi yi fallon ganta ko dinyo le benje tizana di bedage

wadi banja ninjati ya induro siki tadari fu ya induro kanu wadani enjimo ngodong o wadu ngwenumbo de hande joni kene bitino den gobido den kaden timede ngasab majunu wat ketino den fato lady kalale ketino den kanko bokanko bayla nan o mo antane sedda go lawe plaku

sane sane waton ange ono e golleji wani nan bo fa to pese ku kanko bo ko min jikita nay mo ha kanko bo e min tanamo sane.

gonga jaka jimi di gonne han e ngadana e pija sanne sanne kanji pijude non gangume ko babo yahi e wada bamudum ama fa ko gayne fu e bitta jehe yeso sese sese hande ko ba fi wadi bamudum eno mi sanne sanne onon ko hetini radio fm nosina o fubudu e mi sanne e mi yetta.

0: mero bisibu pro mi wai ka sun suara ke sun ha gine sa ba tabra dabra ni samoni kuna wi non dabro sala me so ton to ko kwa ha ma de me 90 ye dandura ama dabro ka de ma banko modigi kaso yebo pen banka nyangwa mo de de nkuma bu ko katiru ge ha brai duwa to adima yo pro banko de do tro tiawo sala me so amodigi do alugo tro diro ke ba yebo pen ka na so ai so saka kwa ko ino dabro no so beba sa ba bakin gasada bente sira gite baran shugmo attestation yenti biye mwabo nsana monde tuy mwabo kon demi an soa banko e gasa gara grasa yen yura soa biye ga tusia mesum an tieni mwabo to bogo ye tuli ye so gina ngweni wa be ke obi be sa ki si pa so ndi bo gina do ko ibu ko yin ngweni bo kwasi apo go yi kwasi a tin ngweni bo men na bi ko ba bu yekro ko banga sa me mara sa ma inta bar mo tin tu ko mbi la gya sa go da cha tin ti mo ngi tin be se sa po gbi ko gro wi bara si ya wi sukse masra masi bo ye di bi ko wi ben tin yiro o ra da wi dron kwa yin ti ko ma inu da bar no so dabar ninu agi son son gine ninga wa gran bruce fm nothing sauri sabe son ko semo joseph dao bioka nikodem biowani biowani kisiba mbira gya ko ikane nono dabar ko gbe kiro seme so ton urada o togomo amade me wasinti sa ya dandura mo 90 ma dandura mo to winyangwa nti pari ma kara banko tiro meri to pe san ne soro so ai so gawo baramo di kaso bo pe banka wa mo dede ama mo di gen kaso ademi wa gawo bo da we du yo buro an mo di gi du mo yo buro wa ha yira ko pe kan na ban na we ne anako dede so ai sura wi yirun dro o wi tamugira wi wura no nsono ko gun gan girin do tro tro wi suhi i sura kyo
1: ga yi ga nami ga dangira maga kura mwa ba hensono ho ma kama ha yi ga wahara baga mo ayeme bane noni ya ga wi hin fitira ge ma mo dige yendu ge ga mwo demi noni ti ga kin bu e kara ko ke hun saga nyanu behen wuhi karaha sa baranduge suga behen kwani karako mi anoni nti ga kin bwe karako me yega nwa ya kongwe ne tono da wa winti modigi dwe domi a modigi dwe na yoro damba yega wene adugi wonno de kunga bwado afia ga sonte ko dede a sura kudo a nye wido wa ya aga damba yinna awawa don kada modigi dwe kade ma swa ku wonno e tankere kan wen noy dan komi sonon ya kyan ko an gan ko dede kan wen noy dan kire sonon ya kyan gunun ko an gan ko dede sare ho kan wen noy dan komi ma kan wen noy dan kire a de mega ma ga wa ganu ni an doni ho wa ra ayi mi aten an yi ga de ma ko sanan ko me kan da kun temo wa ra baga ko pin ko wanun na kin sonan kan gwe ne tonu na se mo de o ga binti mo de ge dwi modige yega won noni kara ko gun ha modige lokoto gya ada won ndwe yoro maya tare ga sari ando ama ye adema acha ga won yangwa osu hia digo won yangwa osu hia ye mi na nen gibu kana mona miro bi kana mo bu ge mo bu do bi ba noni sonu ko bi o pin bi son bu ne damba ye ya ka duge ina ma wi na kimbe kana buguna de ye gohi na adwa bu ane ye kon dwe ne ube ye wengia adema katoka kwa agwe mwaka kia padwe mbaesu wa agwe mwe anu subi mo
0: we tamo gira wira nensono kwa gwa ngire ndo kwa tro jira wia ee swala ki nkwe miko mbiro bisho saka dabara ni doa usa FM Nothina kyo nge ya sako ginako dumi aswa kyo ura uta turuko kwa so aiso sinasakpo ti ta sanata kyo bukrabo nge wana mo tuti sinasakpo ti ya ta nosia meso mbeba niyasa bu kyo sonsi beba mo aspi ya babiko mbeba ginako mwoso kyo sonhi mwaka wirogo magi hoke mwoso bama niyasa bebo ma kyo sonsi babu kanamo bimbarekpo du sa ikisi kwa aiso ndi edu kumastu kwenye mindi but to see ma we o niasa we ma kill so he we o gon doge we ma pangre we kill so he hore won so but ever more we come sa through in so cry nende sendanka through in so yendo gray boga ye quick se cry so me say no me we come kill sat a kilti I sorry and my so beba some back in grass at the more grass e wa in bratis it again ogano mwe we come basuk mo attestation attestation ye mwa bon sasura be bankwega sagra back in game one office du baccalauréat gibo ba ne biba gase wa pro bagoko kaikwa ikisikpa iso gina banda bantare service point back point bjo migo aboko da pa o kagina be ngwe wiro kwasi atengwe bo kwasi ya yengwe bo koko pa we ko ye migo mbangwe wite kwa hara de ba utisi da gido wa migo pa utisi da kite fwa bandete mo bankpa ndan kwa baturi suru ne mso nyenda inendi nka winso nda no ka inegira ye aboko re da bo benti si da gido bo made mo ama bo kagina gwe kwa ha suru inso kwa itandia ya turu wa migo ngosa gyandi senda kabatu esho winso nyenda itagirae bande kwa ha bankpa kwa hede ha benti si da gido mwa ti si da gite mwa bo bo be ya wawa yeme answa be watin wa barotimo bogo do kpara kwa benki de basho won lise matu bukio mi aboko da bi kon pa mo ka ti ti mwa be won ai bo imbiragia be mi bogo da kandin keri bagaro mia bogo kura kwa ka benti no moyi mia be ma wa atakura timo be ko da wa naitengo ben won dia banke ti basho won lise de jeune fille mia be wo ma da be ma wa dongan tingia be mi bogo da be kon ju keri bagaro kwa kon ka benti no mwa me se no asen ngure inka baro me be ko mi so sanka do usa o sago da malinte bo maliyo miasa da bar no ameson an suabi kon de tombo mone ka yirun saga shogi bra mi wo debe mone ka yirun saga to bebe bra bu moa ndi wa o gene su ne se mso yin da no bu so ba bu si o meson ba kia bu tenyro bu yi ba no fuga ba en kuna ho wan wan bi kon to baraka bi moa baraka bi more bi wone ka yire ba be nyoso to ba ten gina bati mo be ko mbare be so france intento go ba wa be ko bi bara man si ya ma wona si bu wi dige wonye ndun siga ya bo wi kene ama be ten yiro wi asme ko ita one to wi ko be kuro wi bu duro nko abi ko to ba ten ti mo me so mbira ge ase no asen gure nka ba ro me be ko san duro nge mo ni sango ma da chatin be gi tingero chatin timo be ten yiro wi si wi ba so mo idrisa de bi it no to wi a rada o ma ti ga ro yoro abi kon ma to to yira one wi ewu da so abi kon gison a shuma baga ni yo ma wo de so a one se se po gbi ko guro wi ba siria ma si bu wi di bi kon to wi su se masra kama hede ben temi kon choge won gi bon gen no etans ya ga one wi bu drun kwa to a he so a be kuro ba ha abi kon be ba si ya si bu didi to be kuro wi be drun kwa abi kon ben ba e kuro bo ko yin ho a se se ga diro nti ama yi bo ko de ko yen ba nun si ya ba ma ne gwe wiro ka ha ya won abi kon ti ga ko ha gwe wi te mi go bo ba ne ko ha bi pro mi na be ba si ya ma wa gwe wiro ga won ti ngure bo ko ha ngure gwe wi te bo ko ha wa ama ye nti ki no bi mbira ga bo ko be nyu so a me so sai no bira ga se ne ngure nka baro mi abi kon sama yi sago do sudan temo sudan temo ye shoge shoge wala bu gabo ambo ne so ma baso gun fsr gibo fsr gibe be ba no si agin tiro adarba ma be wu gabo ma baso mo gesan gesa e sai ni so be ba go terosi be go mo be be ba ge mo be ba de ga mo yi be ba kin bare an so bi kon ye sa no ha se o da wa bi ade mi wa ye ro be bu kon da wu ke ni mi wo ngo wo terosi we ga ho ade ba tombo hun de nya ga ho ade ma shoge be ba kpara kwa do me ho be ko ni ba be ba wuge be ba ge munya be ko sha ni so ma aman so tombe ba ya gira sha wuge ndi tawin sabo do be nten shoge banti ba ga mai no tawin sabo be ba ya gira ha ya min di ba tura nge tombo nura yiro ka nera uno bo saga me so mbira gya sama e no asen ngure nka baro me be ko sanka guru ko modde hekal o gya ngure so no sia ma ndan kwa gi son so ko ba ine dede yi me so ngbon ga mi mbon o dia baga ye so aso me be ngbon ga ndra ko gi bo be ka gamia antant gi bo ba go ko aso na mi ko ko ba ine dede ba ro ndu ge da to yesa ba ro ko ko kai ko ro ine disia Gisom song ini mia sagoma nyura bikom dabar ni bira gya sebe sira beka kiro beka swala kibo sanda we Joseph dao bio ka we Nicodem bio wani ikisiba bira gya bage gya negira ugon gande sagono kan bikom sagone makwa hejo yeyo dabar ba ko ba nubaita ya sagobe dabar ni nosia.

FPP.ae yawa da intrebu an kuwa de adro keke baganu nyura yete migun na da haganu ha atenendi undanka asuma baga girai bulun ko ba nu baitandi seka soke don ko ba nu ba ti aka bunu mai gekia ngume mai ki e be ni sawen ko epin da bem.a migun Bengba kokowo ima yen si ugo baba ni sawon ba to nako nge mo go ebigia wa ibe kankara ho showo kanga tia no bai ne no bai yiro ine ne we si yiro no bai ta no bai ne 01 97 44 89 14 ko ma pin tare kanga tia no ba tia kan ine ne we si yiro ita ine 01 60 44 34 34 Capoeira A. Go!

0: No mercy, so I'm back pro to a beggar coca, beggar, so that you so got the fight that you saw. Gina, come to your woman, the Jabir. Bane son long kaso awen son yuru wugi abasokmo entrepreneuria baya girwa de monsoga etubu
1: to na bike pro sohon ko hemo e wi okun sare ki na bi tobra na siara bega kokari e ngari ko te saka sinam ni kum ka te awan biki ami bagalan son yuru wiki abu e basoka entrepreneuria Ansoa entrepreneur ka sawa so yinu wiki ka sawa e kanu ye kadek pi abusiku une tombi bakan sa ye ay yabu dugi adola mo akko bana dori bakunu ganu marwa so soa yewe ina kuona ha kan su kutu baga wannawe na obi kula buga wannawa ba yi su kutu gwasiya ba mbi yewe kumme miye ko un su kutu ye gwasiya ba yi dora son iti buga yi su kuya mi entreprise katon tuko banu to mi ba ne entrepreneuria ye boko doge gesikpuro figo figo a gobin deniba tombun sonun foba mi dirun mi wa amani ye mo ison yi ka sombura mo puro yeba mena e ka san entrepreneuria
0: you got to go
1: ganga wa ganga yala ay gosia
0: mena kene
1: ganga gosia bu
0: mena kene gbego nti yela
1: me e me ho me Bego ba sen bon alors na kinga français gay ko ya Bego entrepreneur o hame eh ko yan somme o do duri bo we nori we babrimo canada kan kwa kan banya kan mara so kan sana boy nya me o doge me o na wiro ka su hiya
0: momo ganyino bahi
1: eto ba ganyina ka deme ikodoge nga yi hawi eh mi ha mbu yiga ko tei mi ka kaje ba ma so yiron ti ka ko ma humini
0: mama
1: eh mi a bishiga adorusa kunun ku aye ka kaje ka kun kure mi don be ugo nti usa wi wi so yira mi wi so yira mi
0: Gabiru na kimbigia wala ko hekmi yi nge ya mumi ko wa ko kun yiko
1: Yiko kun yiko ton bi ba we puro ba do toko usan wi ko kun son yero wi ya ton bi ba we puro wi o ka busika ah mina wa mne kum nganga do ko te kungwa ntombu nana dori bak man ya ni duwa ya ni ba ipo na gire awasi ga to wani wanda ba to na ba wai ko miro amade awasi ga wanda ban ga ya mu ummiya miro eh eh do mi ho a be hem ga miro ga wa
0: hakin to me awasi ga wanda ho be sa sai ya pa ben ben bira ga ban na ga ben ti suwe
1: ba su man doge de bira ba man dan mo bu ga iko de mi ha wa mu ni ko de mi na ka ha awasi na ka wa mu ni
0: dem nanti na ha wa hinaga wa
1: eh to na ya
0: I want to do give you how on the on you go
1: to am fois me ho ami me hun akade dan kansa ko kali ka pushi kunu ka tame ga doke ati pasina ba awa aka kuno ga ko i ga na i ko ko yali
0: tronte ki adora mo yawro ade ma wo bo ho win ki adora ba yawro yiro mo mi
1: yawo mi yabomi kadam nunga kade kuku kam beba esegube adama kama beba kiero do won yoro beba segume
0: mama
1: am borborogi soa am soyegi soa wiasina mo wiam pushiga unyinika ni menna unyinika ni ndodoge ine ko yai yitombugunki powder e dollar. Baka buruku mba le venga iko miro ye be hen nen asia o hi son o ma le venga do natama
0: mama
1: to ye ba program ami iko mena mena mena mena gum boy uye men saka ko doke gum men saka ko ga

0: Timo de yamo.
1: We are see wa. Awa kak mi asi kwa no. Kak mi asi kwa ne. Anye ya mumi. Wen ti tingi ya mumi. Me ko kanu injeri ya. Boga kpanya. Yin tama bay. Yiga hanen ngat patoy son. Patoy son ko vugaman suru ko figo. Adama ko ba be ba nga son. Atama ha patoy son ko wi ba me win suru ga pa. Ne ko anu ko kula bon ti wan ko ba nu bayiru ko se hefa
0: ko mori
1: he ba nga nami nga mo ye sona nu nya o ko nga de monwa
0: ama win titi son
1: yuna ta win titi anya ma me a do ke mi mi a ko ka yara e kan ti a mo me yiru ndo
0: ko mi ga ka kan tan
1: du ya bo na ga da o
0: awo awo won bo ra ya
1: ko bo ra ga do to won ye ndeni bu ika da won bo ra pro wa anya deni mo ya aye deni jajapi aye deni ma ma si ma pa ku to entreprise a momi entreprise a swimi
0: a fani ba he wa mi so
1: a fani ga wa mi yira ka gen ya fani ka pa to domi ka pi a gabu son fwa pa be ba ma ka pi banga ma be kura ka bibu tishiam ka kome ban dro ka bibu no imo ta fo am ton dro ka ton kura mbira ya domi entreprise gana ga wa ye ka pin aton gabu soa ton nene gabu de ba son tenye adamon be mi ban tura a ete soa wa mi
0: ban tura bu gina ben titingia
1: ban tura bu ben titingia wi ya ka tema ba wi kwasiam o ma konga to mno un afa ni bi ga mi yen yiru se na ti mo nun gai kwa sa ya mo sa a sa mo mi kanu na wa won gonu ho ga sa ganu ye ka wor ga dawa a yi ga sa banun ka ho barbara ka pia da akun ko saro kwe ko se hiya ba to so ho an wo da mo aku ngi ati yiro fa ba mi ga wa mi ngun ko ti yiro ko ti yiro gina fa yi ga sun hima nga nwa mi
0: wa ga ti ba ma ti yiro bi nti bu ma bu gero mo
1: bu gero
0: an ke wa yiro ba si yiro si nti an yiro bo ni won ti yiro aya
1: de na la yiro na ga yiro na yiro he na ngan da mo na ga yiro na yiro na ma yiro ma ga gero mo to awa
0: yabi na tama son gabi bu mama de behem uno bu bangu maso kan binti de me maton so kan ala de me da yansa yugo ga hu so ada migi o winda ga yara
1: e ka go hati lasi la ga ga wa son mbe da kia ni ya go son mu mero son mbe da ya la ga go wa ni we ka he murani we akimi hundoni yi ka kun ye un ye ka bu higutin tin eh ka dabia ye mi ye ti ka ko ha ti la hi
0: ya ba sa se ra ya so go na wura won bi la gi aso go do ha so de ki figo pa sanga ba han fa ido uso anan kwa

0: na bi si si na ga bi kwa kwa do mana pigo pigo wa pigo pigo na wa mi ye mbasia ne meron titi winti o maravida o mwara to maravida te o mwara mara wura wi mi gana tombo deri to mo si mi na de mara wura ne meron mi gia ma ha mo sanu to ya kwa sanu mo do won we to mi da pigo wa ne titi mara ga ne wirun gia wukia ina ne wirun gia wukia na mo pigo pigo mara wa ya siamo na dia weya man dankira to mana siwa mana wum bibu soa soa na gabo yi gabo wa magazeno gabo wa sekretara biwa gong ruisu no mo gabo wa biwa gong servi mo ton krot ton dola mana be angaje don ma ha mo nega be san kwa kwa suru yangu me ben kwa hiero bambi kwa siya oh menaga toru amigo mi
1: mena miaga turwa an sege ho akiane angwe ga mo buhugo aga soma turwa wa
0: a ona ngwe mo buko na ga turwa ira man turwa ne ngwe miro ya mino keri ta tombo be ba man kiki we no ne ho we no mene bogura we no ne we no mene bogura to mia na ga turwa ya ga gi ho ton ya ga do wolo
1: azi ya ga turwa na tuma ka ndi ba minoti an sega ga mo ga turwa
0: Neng gue miru na ga turwa ya mamba foto ngono bukui
1: okay no
0: ira gatura ya foto ngono bukui oh gobe na gatura gwe figwa na gatura amana ndo na ma gabo mo be ba man kiki no gobe si si ba ma figo figo bogura bogura to pangada na ngura man na ndora kurukuru ba mbe ngobe wesia to no kwa na mado e zami ba no bogura ma kosia wa mado bugo ma no bogura to pigo pigo mia na mo ya ga gi honto ya ga yasia owo me asami
1: sawa gi honturu anda wen felio yakin yaka wa gunwa me spaghetti ya wa mi gun to na nye yesana sana ka turu mi de ba ka turu awo
0: sana ka turu
1: sana classe
0: malavi sana ka turu do ene mero na dori malavi sana ka turu to ene ga malavi sana ka turu agbanwa mi no go beri ko mba pa yo bunu dada to yena e turu me hun manenti ogo man batuma ga wawa mone to wane ana uno batuma ni ke pa asin ro ugia to mara da mara feri ugia ye kon tore bon so ana feri ugia nyang ye kon nenti yo mi wi o man blaska mara da mara feri ugia to ina feri ugia mara so agbe ba yi wi no so agbe ba da ko so abiga bigia wi so abiga bigia pa mo yi bigia to ye ga do ina so agbe ugia ga do iba so abiga bigia mo mara figo ti aka o mara da mana so abiga do ge mi fiu wi makani bigia wi mo bigia mana sagi tia tia do makani karton tia mana bog bog mo sana ndo sana we bi ago sagi no dweni ba bigia mo bi ago karton no de benti ba bigia mo to figo figo mana ga bogro ho wura to bere man bogro ge fiu sekan ge man bogro fiu pande ge man bogro fiu ma ne feri ga yasia o mena ga torwa ira mi gomi
1: na si azia de mi asun fa e di ahun sira di ya man dure to na kim bigia won su ma eso aso wo hala bagaba ya la mwane ki ara ala dore ala duya dore wa wo hala bagaba ka so anyina
0: ta ma le ga mu ma ga ki ara mu an wo hala bi ya mu de mo ya du mo de mi ma wo hala ko mu ye mi yan pe mu ta ki ani ngana wa mi ga e do nda anda ye kan kan do a ka de ma we won ko ga ma we de le te o ga wo mu ki ani ngana wa ga ra ju pa de ma ya da do mi kiri ya ba mi ya ki ti ra ye ko gbiro yenti waharo to yengara wa amigo mi kada duma babu no pote de na gerwa
1: gongo mambigi
0: gongo mambigi to we yenda mi ga data ande o data ya so lo tirahi kahibu kekia hego na ga kanko yengara ma wa amigo mi ga pe aga no e pa nan te hanso wa be hanso abiga para go ga da dwi we wan kriabo buluga yoga agwe mangwe mi ba go no ndori we benti ba demo gan ba no sai dai ma we sai we aga febia akpare o sa ka ton ti aga ifu amaga wura akpara go ya mo ti ra ye ngana han kan na han de ya ngaru kuro an pa ro ge frigo to de ti ho go ga woro mo mi be ha mi ma ga ka ho wa re mi ya npe mo be han wa re ya dabi
1: azi ane an ga ka ho wa ha ya npe mo we te ki ro ki un dura de mi ho mbo hero unna da nga wa ra so anyi na to wa go mi ra go gbi ya mi ya go mi ro ya nkin gbi mo ran we ni te ko sina
0: ta ge made ga kahu wahara yang pemo ama deme hon wahara yang pe mami gomi bang banante na kana mo bako ko debe heten ban dorosiwa dere mi ba wahara wami banguna debe morusihi banguna debe morusihi domi mi gom biara wami ya wara wa gi hon ka pe a wahara ga yinna banante who exam so te foto yendo manka aga yinna anti dandoge ama si akwa guso go pon foto weru kemigo don me asan amigo mi dere mi kwa wahara wa fiu guso na manu gangon sisi ya don ba an kaho an wahara wa agude wonu gwi stan yira an basi ando o ma do e goku
1: asa na no ga mo na kira kwa ta gbira gi ho na ma si amo ga ba e gire men na on wele ga same
0: ya wele ya same guso won pe onu ba do ma kema ya ndo de mi ga ho go nu ke ga ho ga ka ho da bia ga ho an ka ho da pa wa bambia agude wonu gwi sangira ama guson kan guson maga no si atuli ama kwa kadona
1: mena suru a ngwe ne yambo so ngwe gwa mbira
0: ya sawa mago suru mo yammo
1: oh yaba sasera sa yimba ya mi gonso kota uso a bate ko na wembira gya bagate dira gison tono baha nguno bu baha mbibu bagura ka bu benti nwe so tembira gya baka mbe gbinwa me baba ndaga isa wenwa so yanga same
2: ka nasiera eh ta namma kin wala biro do mi gana la wa mi
1: ga ga wa ga giro huda
2: to nasiera
1: wa
2: kaman ne isai ho aja garimo
1: oh
2: abigia ane ndan kwa bakero kwa kanduri eh
1: ga nugira sangire
2: do nugu sangira bagumma ku
1: na ide ya mi kama made ma ki akpara go ma turi umate turu abago madwa bo mate din
2: anu bane ngo ugara hada onwa ugina munya ko gara he ubishiga we dawa agungara hada mi hanaga ga habi
1: igose
2: hiya wa mo inagire mu to yembiru ubushina ki ngye ntombu mbuheruke kala nwa mi yibane etudi marché katuntu ko bagam akwa giho kanduire kagbira wangwe kanjara abushigu bawa amono nkosina ina bidore ndami mina ye mumi kahaye tomba yenkin mumi ye kahaga girinu ibasugu entrepreneur yangai ho e mia aka gano dami kinuba mmo me hunko ko gadwira suswa mia hu wena siru suwa migum ibane pe siwa kum pen doye yankan sana dibendi uwa pia nyohu ya buku pia nfina abudika yasi mia ka bulu adamu wwe atiki ana
1: atido ma wugia
2: atido wugia
1: madi kwa hiba di buka gbira
2: koko kwa ka moya ka ne we a son yiro wigia kan kuya to yina ki nse hitoge ye ngolo ila mi he ka ye ba ne etudi marché
1: wo da gina me yin kiru
2: me yin kiru tamba mo dede mi akia itora sai hoka de ma bai me ka kupuru ka fiko fiko fiko koko ka swara an wakan swara magina ban nyema ai kwa to yin sona radio no hina baka wa yin sona ka ta mede ka pa ka tumu tusia to mi kon kina kin sta su hi ira mi ba hode wura ma wen ga ya wan biya ho
1: na biya wa wen wa so bagadira ba ha wuno bo ba han bi bo ba ben ka o ba la sika sika mo bu ka ben ti we so wu ga on bi la ga
2: ya ka sa be hen ganun kinu bo ko
1: nan to ba ya ka gi
2: ta na siara saran kia san tulo go hunwi na dege do mi bai pro ge ina akin gire mi kan yen swa ho do mi bai pro ha wi go fon o taka kwa o mu ya mo mo bu chi ngan mo an swa be ka besen be hen gi be hen dam nu kan sama nang torwa unko de wale kai
1: nan ge hotrua sia
2: sia bu man
1: do figo sinte
2: ndo kame awa hala nga ibikia to wahala ila kadamnu bangira ibabudiri wahala ka hekpimo imi kankpimo uing uswang wena surufuwa baba nyano yinye
1: benti
2: gaho amandu kuma hede ma wii paeku
1: wane
2: kanje uma hege mu kan wahala bai ba ma bi bi ku pa lu ya e ma program wa am wahala kala wa wa so mu ke ho ti

0: I go guide my son tell my own girl who care. Ben gaba wa mi den da bi no so ani wi awu. Mhm. Ya bi wa si. Ba ben gaba wa. Se gura ma mo. Nda nga wa ni taga si.
1: Oh.
0: O wa ra go me. Ka so ya me. Ma ni adoge. Ka wan da no ko wa. Ka mba tro son ro tona tona na di. Ba kia te ni. Ma e dan doge ma e no doge. Do mi mi go aso mi go son higo no ma doge ya. Don ba kia te ni ma e no doge. Ma unya ba be hangbon wa mi kun ba ga ngo kia ro son na yi ba mi ba ngo ba tro son ro adu wa yisu si wan e o na kin na nun dira sana ga komene sana ga komene you don't see unu ko mo ago ma se on wi si si an pe ase atono ko wi awo ga ti yera mo anyo na ga gangi apo kan wi si si
1: ora go ku
0: wa go ku wa ba ne na ga son mi ni kun na go na gi atombo ku e do mi ba kia te ni ga e ko ma wi en don ne mo An pe non teru son ati kwa iwe. Ya no kwa me. Don, bude bu busigo. Agone o, minaga wami ni, unda wane sin a o. Tontro gura gwe kasu, tontro gura kasoko. Ago ma heon wisi sin, an pe atono kwa.
1: Kahoga ma segurumo.
0: Kahoya an segurumo. Ya mo aga dimo.
1: Benaya segurumo.
0: Benaya segurumo. Ya mo aga dimo, ya an segurugamo. Ago, bagun nane o, beagun dobe wen wisi sin. Budo, sa wala baganti kwa wen ge ye yo. Pe nge ya yo do mi kan boro kuro gihon no nge ya konsei ba den titi nem be na ngaje ya ka be ha son rumo ma ya sa won e bo ko an dunia nge no ba manga ba son rumo ba nga ba son no de go nga go wa rum buraki don ba ngura me ibu ton no meri bu ga wisin be ye go be duwa ba na e meri
1: sa se ya ro so gura ma won bi ra gi apa ho wa su tomo kmi awu gi abu wa buduma

Nsa sera mi rusu sa betora be bi kin awai dumba ko sen sa tora mena sugo gina be wisi sugo be wisi ko anti na waya to na ma to san wi han pa pa huse da uso pa ma be hen 5 rugo ya sugo gina wura won bi ragia

0: Manhattan yanıcı. Komünist devletlerde. Hey! Hakikat.
1: Tout ça c'est la même aussi au Bega Kinbega soit qui vous Gabiru anu atomba duma ba gebiga ngabe usi mura kabe uhisina
2: to nasira sa to block probi badma ba be bugu gegiri ba ko gegirwa am fo be hangi bi adam umyami
1: oh ya bigira kwa me
2: ya bigira kwa une ngona pi wi asia wi usi babu wim yusimi sonte umerami we me ga te sonte azia bon mi ami ga kan gele ya to mi entreprise ga ya mo eh yinaki ngwisi bi hoira sibi ga ba gerom nikmi kasawa akan mawa aka indonesia wi hunsu kuma dango te mimi une sa pibundia saka yendone mo we sa gantura sa hetuba ake okwa akpa sonugan ware sa ya de kibune o kan meke kwa yina so aho sa ho akimune anke akura si sa akimune ade gala ba so ba ne torun o se o ganyina me ndo he yina ko
1: o son hiru de ome o ganyero wa
2: ama ba ka ton aka se pem ala eto giwon ina na kinko na kinen shon yero wiya banda para ina ina gba wiya koko kala ko bi si bebe moro mo mi bu gabo soa ka ma sa be bo son te ko be ba so ma ho mi ba son te nyen mo ba yin son wa ko ba ye nyen ba ka ga ba ba suin ye so ye won ti u gwa si ya patron ka ko me ba go ha ben ti entrepreneur ba ba bu ka kun ka iko ama kasa gagire nu aton suin awi suin pa ne awi suin kansa e akun gaga akun nyenu garo
1: kahu
2: hobi home
1: nyitia kasu anyetewa ba mada awu kama ngia ko
2: ama minate wa amnia manso ane o na maravi danda so ade ma me na iba so ade
1: ndaga ma ba so
2: ade me ba so ade ya ye ba ade
1: bilete info to nyenda
2: ye ba ade na ye ndakunte suin oh unwa me humbaga biete dole ba udane ilunaita oh unya gonde shawa
1: mama ya
2: na tama ha ne mtubuso me hun azia uga gesh namo miami
1: oh na banduga adam we gereso wa ma so do we azia shin mi anda gi hunton we nke tan tan
2: he ye mi no do am na ka
1: oh
2: domi jigasa uyashi maga saka gen un son sire mo ka ngutia winkira garansa agia akura ayikira
1: mama
2: me garansa
1: abima pa si onu
2: oh masala
1: ama abima nguma no to
2: eh amanga o me hungara sanga
1: da yaba
2: eh me ka sami
1: as the asko fire we go
3: tayo
1: geba gison so hagini baby isun so da ki be have fire so ton droga ton kro so be to pa be sira idim igwede ma gima side ho yisa son un weekend on fire ya damo sa da kwa sa ma ka gin awa heba damino ba wa ha no bila migia kan sa wa ade me tono oke okuwa pa undo so nyino ngume gabo ba on banke okuwe po ba so nyino ba mo so sei sa nyen nyira hoko kwa nyamu sera tono wa tenge sa ro ngume unde wa wuso ngun garmo to ye yan pe ga hunso ada mama kwa wa awon so yiru wuki aba ka gem ka de ma wa mu ma weto na go afare ko won bi ba ga no turugo yugo bi afare ko won ten to mu go bi afare ko ba ma government ti yugo ya afare ko do bi ba en po mu awon
2: Mia,
1: me razi ya.
3: Mia yako. E po yangu pe mwe me.
1: He, kati mwa sio mwa behe kula sugu ma ya fanya di. Sasa sela sugu ma nani yala makuu, mhi sela kwa sambado irusi.

On se connaît pas. Pauvreté, on se connaît pas.

0: FM no sina yera to mula ba ife gye ke yeso na ye ngalika
1: FM no sina dabar ban ko baso
2: gera orugun oruganne

0: Merhaba sokro miyay kasım sonraki sa yukako siyah davar ne samonin kunawe. Dan kwa siyah asiyeti batre so win son kwa nobo ira katoleke na edo mbiko mbago tante ye we yesu mero mare to ye bagawe shwa wano kia hien tona buko timiko sayen davar mosa kwa ya ponoko Yembiro hanswa ke di rombira gya be ba sa meti ke o son se o ba so kun aspira ba do ngwe ne bo be ti tu se ke si pa so bune ya be ko ma ke o son he ga ko mo so ya sama en ti mo da ba ni so cha de mbira gya ne me ko ben ten yiro o tambo no ba ne ga bo so ge won gi ba ko nde no ba ne sa ga o be duron kwa mi so wi wura sa se sa ko gbi ko guro mi ko wi su se masra yi wa si ya ma si bo di mi ko win ti won aso ko en da ba ma no Dabar ni won agi so nyo kai ni ni ngan ro gana mi ko meru bi so FM North na Saure sabe son pesia yaru yereko ka Nicodem bio hwani e bi ba hwani kisiba mbira gya ko ikane no no dabar ko gwi kilo mi ni ndan kwa si asibiti matu so win son okwa no bo ya yesa yesu kisi na dugo mi ko katoliki gi mi ko to bago to bago di ti ba so mo assumption assumption ya ngasi sa ye wi mari to ndi ma yesu kisi mi ro bi ko ye uga dunra wa lugia ye ntunra bago di bi ko So I saw we arrived to Boris Sabi ka Orel Wenso back in Buda we Boko Bora to Bui Dema Boka Sonson Banang Assumption Didira Usarakio.
1: Don't you say the monkey so run away tire saying son can novo tira besa catolicva sane assumption. Assumption yama kiro mengusumo ka Mariswa sina awi mwasi kawinye rupru uka yowa wologia tombuso uyekia uduwa kusuma mkparo kawinye mwasi kawinye ru dime besenti sayon magori wasi kura kupru sonotiru sudasu kusuma dima kabese mwasi kabese nyaru tontira satimo tontima bese mba tonwiru wibamu pi duz uya tonte yi ma sa mindi sa tonte diwa on ba giri suru na baita si yen son ka nobu ira sa ma dimo ngiso sukana bese miro mari on ba hori kuru ken yo kasu yi unwa ruso pokpi ma sun kwara suka turi me wi utura gusuno di tonte tuba hori kuru turi
0: Yawa, iwa meson ya siya meyame kumbiro bisibo sago ndabal kote yi bente lukpa huda usawa FM North Ke uraru ta turi mo bikon so ai sora beden temi de kon yensa sense porte ta santara ke di sagani ro bonge wane yenguru gi une ungwe ne meti ke oson so bonge ko yelundi do ansoa meti ke oson so gaba wa mi bi wa sogun aspira ba be gina ko mo so ba ke oson si mo ga to si wi gbiro une ungwe no be mba re po wi ma ni asa wi ke bone wi ke oson si ke ura ta si mi ni gon oko kai ko we keep by so poka to see a hammer game. We man near sa we kill soon see. But I saw a small baga in the Mindia Yatru and Mikonka rather we will go and down qua at that messy, but to a strong win son yendo Yabwe will go. Bogo do a kick by so a duke master ho to miss our boga beam tea to see a bonnet game. Beba near sa be my kill soon see. Do not dan kura and ye quay, yes, I ain't gay one me and king. I kill soon see a Mikon gown kill gratis so. Yo pon de bununya sa bem kuna baga indi de mesun sai mo sene wona mkabaro mi amekon samaye yi bentero ngwere sube no sia ma politiki rumbia gya we ko ba so wona din na kuma sum to draw e kro we one we kuma wa yensa be don iran kure le demokrati so to ase soa we no sia we ko ngia yo no sia one game kade de tisa tura mi kon to we kuma kin we ma wa kure so mena we yero ko sa kure ndi gya ya uye tusia sani mawele inka baru giso yukai ni sanka dabaro ni doa usa wasa kwa doa tentu kwa mbira gya chade ntibo miasa kwa gbisukura chade migu wa binti nyiro urada o woda yirugano swa to ma uyeto yira gisanga sama bagaye une answa be kon binti mi kon tamugaba ba wange to no baitan saga be barasi ya ndi ma ha soge nwe gibo ma obusidi ya ban si obedi to binga oba ma bugo be ken yembiro kwa ma gwe wiro kwasia une yin sa ben ken be mbira gya be no baito e be no bai nere be no bai ne une wiye pro wiye gwa be kon wibe duron kwa ama o bembe bara brebu gwe wiro kwa ya gwe witemi bogote kwa ya wa mbana sega sega dite ho bo bana wa ya ba ma do sega sega diro ya bogo bu yero sa sega sega diro ndi mbana bogote gobe kwa sia beso we sense kwa gwe ko guro we su se masra una o aso be ba duro kwa so beso se no asen we maka baro me be kom sama yi sego do sudan temo sudan mi kwa bem soge wuti ba sogmo fsr gibo ba no si ahma adarba sanam biba ko kai kwa ko ben wuge ba sogmo gesan ba gesan e be tarsi ma ba wuge mo sanam ni so he de ma yaga wa bi kon etiopin biragia to kai etiopin tem mutin ko ron yan ya bi kon wa bi kon wuke ka wa ba ne biba ko tarsi mo go mo a ma so bi kon ba ne don so na ho do bi ben soge ba mo be be ne bu he da we mo ka soge ba a ba ne ba gina e ko kona wa to misora daviro bana baka pikuru suwa bana biba ya gira sa ugendi ba pikuru suwa bo dona to baturo wa miko nge tombo nora yiro ka tombo nera unwa bo nsaga to mesumbira ya sama e nuwa sene ngule inka baro mbia miko nye be sudan te miko mbangwa miko ntawso no si ase rota dule miko to e be shoge ba ka biba ha yarobo bekulo ban bange timo ma ya diabe kon ton dabira bebran wure benteme meson bira gya sama e no asene wure inka baro mebe ko mebe so sanka dabara ni wuru gomo de kan dabara bagya wure so no sia meson giso nyinam baron dia ba so aso en so aso be guan jiji te gibo ka kero ko gyo ba kon aso na kero ko ga do gya yiro ma jiji te gyo ba tia ye kya me abaka ye wuru go ye mbiro ma so a gbon ga mi baron dia ba so aso ba sokmo league de vacances mi ko yesu aso be gamia antante gibo ka gbangba gami ice dragon gibo ba ko aso na ama antante gibo ba ice dragon gibo dia bi ne mabati a yekia me sama e no me be ko sa ko nyura men no sa be sira be ka kilo be ka sala kibo we yaro yere ko ka dikodem biongwani be ba ikisi ba no doke bela gege abo wan so ga wa gira ko kande sa ko ni ama kwa hisia bulunda barba

sasera me bi se o pai no a tiri so ni se o ka da mi kon mi ni kon bebi mo bo pro bebi e kin be mbi o nyi gi ruwa kin bo ki o ko ye mbi ro me ma kin e nyan wa yi ruwa mi kon gbe bi be ye bo pin banka be n ki o da mo yin ma so ko pin ka bu na gbon ka mi ni kon be n fo ai ba so mo sin maximilien marie colbe yo sin maximilien marie colbe ye wa bi kon gbon ka mi ni hundi wa ma se ba nyan wa yi ra mi kon ko be pin hi ka be mbi bo na to pe bo yi bi kon biwe ba nwa mi banka be nke won buru buru ntora ba e be mbi be nsia be pin ka be nwara answa biwe ba hera brahim mo ba sa bi ba won asa kele ba garon di gbe ki ro sixième di sendan ka kele ba garon di ro kwa e sendan ka en di ro no bu se gira ire to bi ba mo be kon se ga second kibo yeso ko be pin iga bi be mbi bo na ko yin ba so ngina ko be e biwe ba sina be nke te mi ko ba ki o kwa be ko be pro be wa be se da be pro be se wa wa ye sabo be o ka kin bu ma pan wo be no kon be ko ke ko ga be mbi wo na be ko pe ba won a be ko ana san tu ya be kan ri te to isi ka ka be e fo ai ya me ni a be ko se ma se mi ma ri ko be ya me ni wa me na in ga wi na be ko yin o so bi ko be yin ge ro wa an be ki ga nu ye re ka be ta re wa kan ti a no be ne no bu ine kam ti a kam Nobe e nobu nobe ta 01 95 40 10 58 nkume kantia nobe tia nobu yiro nobu tia kwama tia tare nobe ta yiro 01 65 25 11 82 imbe yime sumba nyisa mwa wotoro wako bebe bembi ubala ama sinanyame ima yime sumba nti babe nyisa mwa ya kwekpenka be bibe nyisa na bitondro butono babe mwembe nyamiko mesumben kwateta sia mebeko meniko we gbenweke mero ngasiri sa igbete ta bwengani swero sagbe igbe bagate mete nguruge to we akpo amene we ka mero bisi okuro gama ka ngiga gibo okuro we ka be nora ko pa we ma ka be kana ma gani yupen ga swera dede bwengani yupen ga swera dede onwe na nyambura munwa onwe na wuga nyandere onwe na so na po ma na one siai to yin sabo we gama gibo okuro we kana mo bebe iga wa swa bano unwe no e swa bani pro idi sume bebe e benyino mo benyino ge unwe no e ku sume mama unsana kwe wuku wa unwe ne wuku wa unsana ko unwe na kwe sume unwe ne pro ibe sume mama me sun son kana unna be boro no wa hin ku me unna mo sei yeso ibe ko kai ko be wi be mbare po kana mo ko kai ko yin wa yiro to be pin tanka be dere ye mbiro same so wu mbukrabo baten be kana iga yan sume inna ya sanu sanu pe pe e ka be nya me so me ya a o yin te sa wu nde gi ha a se a wi ga de ne wi ne be nya so me inna ya pro pe pe e ka be nya so me do be sa me ha mo ngi me so a be wo mbi ro do a mo a be ko ka ma de a be ko ga en sun te to be pe to be gi ma ka be re wa la wi gbe mo ga me ro musalafia wi a o tete na mo duki sete hwe gbon ga mero musalafia we are o pe ma minde o ka biro bi sibo no sia ma yin yo sun bon gane ya be turi mo be ko ba turi sun no ba ne se sun itanding ka yin sun no ba ti agira he ya bogo be gane ye sun ye mbiro asiri sa ma sun ro ntiti ma be ko ye sa ba we ku ma ne hwika biro bi sibo pro we ka be e kana gba ima be no sia ma gani sunte te be won abi kon ima be pe ba epo no mu nka be won a gani sunte mi kon banka nyi sun ni ke mbiro e buen gani ye ma sun buen sinando te ma dan sun imbe nyi sun ba epo sun bra be ba epo ngwe ni wa o we no doke be to mu be kon ka be to ye sun be pro be be ka sang bon gan bibo a ton dro asa ton kro asa a asa won we o sun ro gar mo ka gwe wa mo a asan wa wiwin son yero mo yen yira mo pro ibe ko kai ko ba pro ibe ba no doke me son be gane ye ko pin ka be swin da yu ga be pin be dura ya to yen yen son ambe ki abe so mi no garo ko ante ki agobi a gan so mi agobi ya a nyane bo ko deni yen ga ki aga so mi yen yira ki a ko to imbe yin ma son ko pin ibe damba yen so be so mi do doke on ko me ibe so ko pe ko be so mi lo wen ka tari ba kan ya
noba ine ine ine tia noba ine noba tia noba yiro noba ine 01 94 41 96 79 onkume kantia noba tia noba ine noba tia kpama noba tia dare noba yiro nobo yiro kam 01 69 66 75 onkuma mene kantia ine noba ine yiro nobo kan nobo noba yiro kpama noba yiro tare 01 49 25 05 77 ibe ko kai ko ya kpa ka ba nsu miwe damba eso to in damba eso in kin nsu mi doke inyo sun yugo ye ga adamu na biro we damba be kom sa me so in ma ba nsu miwe so bite ba re pro kwa unyi me sun bugo ra ye so gwa be ko ra jo no sa mi ndi bugo ba re nsi so gwa pa ge so bite ba re pro we ye biro sa me so in ma ba nsu miro ibe abi ba nsu miro we onte sana wum ko yi watu ko we be shumite won kuma go do yembiro yin yaso mbo ba en ti sira giro won ko ti aso hima ho ibe so biro ko ga yin shumite biragia musa lafia gbon ga mero wi a ones be me nosia sete wi musa lafia gbon ga mero wi a o patere ko ga yin shun e bon ga yin shumite nso aso ra bi ko une so ai so ya be ba re po nomo un we de ba re po ko kai ko be be tin sa a tingu ba isa a isa bi wa shon yir mo gbang gbang bi bo sanda ton dro se ton ko bo mai ga ye isa e gbang gbang min di a me ko yin wa yin wa tin to ko mo yin wa wa e be den te me so ibe ko kai ko ban ba ko non ke non bugata mo gani ibe pe ga we shun ra de di ro so ye so ba ko be de o be wi no mo do ke ba ko de o be wi e ba ba we me so gani ko be pe yu ga be do ra ya ye mbiro e ye so re an ki a wan so mi ro we do we adamu na biro ndamba mi so ga e do ge ka be pe adamba e so a ko itare o kan tia no ba ine ine ine tia no ba ine no ba tia no ba yiro no ba ine 01 94 41 96 79 onkume kantia noba tia noba ine noba tia kpama noba tia tare noba yiro nobo yiro kam 01 69 66 75 onkume amene kantia ine noba ine yiro nobo kan nobo noba yiro kpa noba yiro matare 01 49 25 05 77 ibe ko kai ko ya ba re po be de o be dando ko win so mi won ba gan ye ibe pin ka be sun ira be wo mene ko we gben ko ka mero u sa igbete ta gan re sun ro bo ngan yin sun ro sa gbi ye te nwiro ge wi a ma pan wuro pe ma mene wi ka mero si wono si a ma bo ngan ni ba to re suru ni e suru po re win sun in ending ka win sun no ba ti agire mi ko ba to re suru win sun no wa si ti sana ya be ton ba ka run ti be ya bo ton ba ka run ti ti ya bo be ko bi ko ye sun be be ibe kin ki an do ro ka do ra gan re sun te so aso mi ko be be kin mi go mbo ko gan ni yesun ina pa ibe nkianu yihi ka ba nkianu dora dora imbe nyima sun ba ko be sin yinu yabe yesun buga ma sin yiru yabe mbe we ni wa ide we self down the sma ibi wa in wi wa pa yi sun hun be ni asa yi gan ye da be kin bu be sin yiru won mi go ngwe be pin ibe sina yi ka be nkianu dora yesun be te ngo bara a isa wa be bara ba de ma nyana ma bara sun he sun he yin yira mo kian ni ra mo ma kin ye dora gan ye mbira gya ko kai ko iga be ti ni iga be dai be yin sia ti mu re re do be an ko yin siru ti re mu re an na sin yiru wa simi ko ga sin a he ni awon kier do ra mo bo ko ma be yin sia yin ti mu bo ko etu re sa ba tu re so win so ko an o ka yiru nde mi ndi a bo ko be etu re mi ko yesu ba re po be ko kai ko do we shall down this mark gam ya gi we dey ma sa many bo pe o ga we nyisiro tire mure yembiro yema we no kwasi apopon kwasi meson ko be pon ka be sin yiro wa we gbengbe ka mero musalafia we sa yigbete ta gan isun ro nso ro ba so duro ka nso agbiye yenguro ge we a uno esu be me nosia mine we gbengbe ka mero we a pe ma mende we ka mero se uno sia bebe isa e guru gbe ba mo bebe trate ba mo to ngume bebe e mansi e poko kun ai tagi amore iga agbamu kan tin so pro imbe yin ma so to e won gira so ira ngwe wiro mo be kon te gwe kwasi a we kan ba ro pro ko kai ko o ga ngwe wiro kwasi a bebe imbe gwe wi te kwasi ko kai ko pa ida e ba wo mbu kwa o de ge ba ba be ti ke ba yi e be kon ba be ti se da gino yi e mi kon in dai in kwahia bo be ti se da giro wan
yeso bebe inkwa hie gina iko kai ko dai ko ha pa ben ti se da giru wen nei do bi mi ni ga san figo bi wa ko ra bi san ko bi wa ko ton bu gwa bi ko mbo sin sin sin pa o ben ba re pro mi ko mbebe iga man sin ba mo a guru gba mo tra te a mo a bu ko kwa ita mo bu ko sin a mi ko he ga wen he be nyino ba nda bi ko nun ti se da gite bi ya ngutu nei to ya ha re ngi an ko hie bi ko ama be ya hunde ti so ma mo bu re te ru nge mi ko ya to ye mi ga de bu bu gwa bi ko ka ka go iko sia ba ma be kin tu de raigia yinson be preko kaiko miga bengo iko ha atendi se mamde tombe bangare yinson turmo ibeko kaiko dobe same so iko iko ha moya inyo so isu o meko me hongbe ngante mugo ka wo sada me hombe go be kon ka be wo ban ama anyira go iko ha ya harenge awo biro wo sia mo me kon we ko ma se kin yinson abure sa wa mindia wo go go be biro wura we gbe ngwe mero musalafia we a une sube me nosia Mineko we azia suru maba we kwe wa mende we maka mire wisi wono se ma we nkia ni nube ti se ten ya we ni yi biko we dora mo to we beka we tombo mara ima ima su nkia ni nube nwe duwa anten suwa biko we mwa isagi kilo we la kugia e foro nyenda jiro we ke dora mo mea ambe nkilo te aki e we nsugi isagi ya mikunde we nsugi isagi kilo we la kugia e me foro nyenda jiro we ke dora mo ambe nkilo te aki da wune ka okura mea antumati ki katon foro nwe nega be da wune wa ama be ye mkongo nti yake yemi anyo son froga bonka dainda yen konkon bagani ami wo gbeho gbeho ye yembiro ma besan na makani yake makani yen kato ye from ba tia ga da oto wi ga be dora mo ambe ntia ke da wata ga no bua me ambe pension ke yen kilo wi agro me from yen da tia ga da wa wata ayen kilo tia ke da wona ka okro an kafe ke kato anye foto agro ga da wona bua han yen konkon tia ke yemi da wona ka okura me amo ke kilo wi agro gi afro ga no ka yiro wi ga dora mo ambe kilo akin da ataka okura an kilo itadwani yemi froti aga ko hawe pa an kilo itafu aga wan dora ma sanna bor na be kin bo sagi fro ne ga da wato wi ga edura mo an yin kilo ti akin yemi da wira ambe shige ikime ye anwa wo he ga yiru ya tin sa he ho bi ko an yo hon fro ga da won ya wi ga dora mo me ambe wore mpa mi da bu ki akin fro no ba ti aga da won awo ta wa yin ka to ye ambe sanna bulu akin yin sagi fro yin da ti aga da won no bo wa me ambe sana yenti ama beki da wiro ka no wa wi ka dora mo ambe gunki gumba baga e me fro yenda no bu ka da uno bu a yeli ti kiti akin fro ti a wi go ma ka be nwe dori iko ka iko ina wi suru ma ba I wi bira do wi azi a suru ma ba ya ke ni sasi a me ko imbe na yinga se ye ko be bia inki ga no be yele ko be tari wa kantia ine kam ine no bu no ba ita no ba yiro ine no ba yiro 01 40 45 87 47 onkume kantia noba tia kam yiro noba yiro ita noba yiro noba ine noba yiro 01 60 27 37 97 iko keko ibe na ibe wi azia suru maba ibe bira kwa ibe kiani wa ibe dwe We shabi yodoma zulea saaka la lenzi Wea kuwa mende weka amiru beso mena wifa bakana Una wewe kega duwa wekone kega emia We nkulero to kurete we urabe dao to duwai To ya kuwa mende weka amiru beso fa bakana Sana wensho fwe aswadaki Umabe sana wuda ogoa obe we mbote wa obe suwabe To wewe be fa bakana wabi wewe suwe ukono kabe wa Anse suwa sagi dango teme To ya yesura wewe nyano doke Miso obe guna wabe kun ya complete de tan saga yembiro ma wi ma be ye poloba wi ma e doge bi konde ne saga yembiro ma wi be tagante doge wa hi yiro ma wi ma hebe jabuti a doge mi do ye kuru wa mi ya ga wa dango te so ye mi wi ku mbenye ye muran ko sina a so fe wi ya ga te be dona a go a ba be sarasiya do ibe ko kai ko ibe wi so mi me so go be pe ka be mi tan saga dango te wa wi be no mutu e unde ma saka le gende opate mo mi une imbira da imbi wa won sofa won wa shara ke won mia ya wa ma san na go mia ko be pe win damba e tare ga ifa ba ko ko tare wa kantia yiro no ba ne no ba ita pe ma no ba ita tare kam pe no ba ita tare ita pe ga no ba ita wirugo 01 29 88 08 38 onkume kantia ine no ba ine yiro no ba yiro ine no ba yiro no ba ine kam 01 49 27 47 90 Fabo bibe kana moya yusu mi okpon ka be wi mbote wa obe no mo tribe wo
mini azia mama lati sa gbangwa mendi wi ape ma mini wi kama mi so fa bakana wimbi ba sugmo eria to ria eria wi he nyete baga wi nyede de yetonda baga wi sugo ya azia mama lati riawa to me ha baga wi sugo azia mama lati ria mehon baraga bi wisogo dabiro to wiya obe don e bekoni aseso a onbe bon adoa ma omo bure ra go gankwewo onbe bon adoa ma omo bure ra go

0: Bɛ ɲinan tɛna tabi nbano jina ye sɔ sɔrɔ min bɛ konu nbano tɛhobu ka guwan kpedire ibu bogo debu dugu asibiti yeni suru nɔba ye tan sɔngɔ kura nɛ yokan sɔn kɛlani kɔ b'a yiru yira bogo debu dugu ɲinan tɛna tabi nbano tɛho ye bakari min bɛ ban tɛso ban yɛrɛni bɛ ban sɔɛra kpa gɛhɔ ban ta ka n bɔna feriku ka ɲinan liɔn bɛ nbano tɛho be ma bɛ o ma debu dugu sɔn kɛlani kɔ b'a nɛ deede bɛ kuro ɲinan tɛna tabi nbano tɛho ye bakari mɛ bogo banaw ni yiri kuro teho yirawi woru mugu ka yin gban ton baka duma radio no sinan buka yina gen gege kan kro buka no drobu no sia za bi hre bukuru ina be no di sia yina sia temen ban to hiyo bakarumi asibite ni bano yire kuro yen du go bi bane dra weru dege dege yen so be gban baka gibu da inda wo dura ke koko o ka guru gibu ba guru paru gibu sikuro ka grebe ge haban ta ka gibu ka grebe go an pedire gibe kamin ti kuro ido yina sia temen ban to hiyo bakarumi ba be no di sa ka dra we dege dege asibite ni ya so no be son kura nobo son kelerun ko ba irundi bana yire kura ba nte hotoro mi ene be konugiu ka guan pedre giu bandua ban shera ma bayara ba be ge ban ta kam bona firigu gibu kama inan liyo gibu be ko ma du bu shua sa son kelerun ko ba nendi mwesa no kilo be be no shu nya de mdu ko ko san non gari yeso be da so bura gibu ido ina sa ta ban ta ye ba gami ka da ho bura ba ta huti akin ba te sa sa se se ko to kan wotu nya su da shuwa ton be nta go shu da ban kira nengi ma de ban ban tu ga na na
1: Rory, bunu gani dia, buka hami kamyon siya, kawin tome pa pwen gani, kanon tinyan so a giye kamyon. Tomde ba pwema yata no tilami ni pwega a kamyon, kaya ngege yata tomu no siya. Mase ten, kanon tinyan so kamyon mi, tako. Bale tro mi, ye wikyam de sinazo, mton kwa siya, asmi si patrou won suwe so hama aminigun, ye son, waka non, tewe pwenon pwela wan pwko kwa so a kamyon. Yere yon yega wan pwen ki homi. Tewe la pwela pwko yede pwene so yena ya, pe kamyon na hampo.

Ma wan wuna bo gami agia gusana ju kosia fati burubu ya tao doda hwa gami an bon ka ya tao zagai gami an hamba ai gru gya kama wan bio sedu satun dro gami an hagia gusana ju kosia wo tori zagai ma ni mbenge sun suradu ka maitu hwa wa wa ba wa ru gya kama wan muhammad muhammad me gami an ham kwa pira gusana be ju kosia nyagi konguma ni gami an handa isandu gya ka kiro berun ro amado sigete grun kruasa kama garo kama tanti la amato pe agan hang para pero hang beton kiro imoro ko afema ne kama ngwa pro gam ham para kuro gya kuso no kare me agam hang para pro ngwa mo be pro baga ka bo be ba pro fo ngwa in kama ne sine go ngwa go be ko sigo kura ma ne ban be yin si usuga yin ma somba go be to ga buga be pe aka sintiro tombe be ben tondro wa be ma be won masare usi ni sana ninji kai masai medo nan ni gandi masai dauda sana ninji kai masai biba ya yan kurosa ko asina den ko biyo beba ko mi buka mi so to bu sira beba ko sira o te be so he sa me so wi wa sira ka wi wa kiro baga be yi ge bogwa ba yi ge ko nan ni mo ga kuro da ga sina yino se ba tre so in so no ba ita biyo be ko abi o kun ki wan pe no me ro se ba bi to bra biyo be kimi ni ko ngando nan ni ge o pro fo no wa ga me na ha ge o pro ma ni be ka kiro nasam bae grun pegaure pro buen tondro ton kro boy okuta si buen bra para yo pro be fo wen buen ge sun tondro ton kro buen be ke yo be ken kai buen lu yo pro si gam ba ho yo pro be ma be kiro ya me a gam be ka gro yo pro ku so be ju ko se kro mu da da oni nta ko pro ku so be no ko re le ban ka fa be ba yige bo go be ma be kiro me a sinan den ko bin pegaure pro be be si weda ka sinan den bu gro mba ga bo pro bu so be mba re ju ko se in ka men yo sine wo go ngo go be ko se go ku ne ban be yin si su in your son bagabe toge bugabe pia bewom sete ye bembi basuga washira ka indro basugo wakiro bagabe yige bogwa bayige ko na ni omoga kurada gama sina nyino batu isugo inson baita so ay sura wi masari midu sana ninji ka wi masari sumano sina den ko binji ka masai useni na nigendi masai dauda sana nini bamiru suto basira mo bewe ko abe ko kiba nkpe ba be dra di frandi be ko mro bu da do ni ntago pro be ko be ko da ba mbaru ndi ko no be ki fo no sanda gando do no gi kusun bi bedio ko si agarun pe gure pro braga bo be fo we bogen gandun pe gure pro ka ke kelen saga pue saga pue regi pro gusu ben baru pro di ko si agando barfa gi ma ni ka bure ben pe gure braga bo pro kusun bi di ko si a ba warun tondro ton kro be ma be kiro me agando dancha gi pro kusun no kore de ruan pe gure pro ka se gando gi pro kusun bi di ko si a ba yin baga gi bo a ba yin babi gi mikom guso baati ko sia me boin si gro gyo pro ma ni guso no kare gando kolegi bo pro ma ni be ka be kiro me a woro yare sumanum bo hem bra ga bo pro gando do no gyaban pon bure me ba be kimre ko kropo miro me be be fo no asende ko biyo be be fo won wangi be pro guso ma be ju ko sia in ka ne osne gon gon go be ko se go kura ne ba be yin si rusie yin ma sumba ko be toge ga be be ya be won minikon we buri sabi rabia tu sa gwen su awo londi ka buri sabi mawan Mariama na yuwa miko wi buri sabi Mariama sa gwen su awo londi ka wi buri mere surako sa gwen su awo londi kama wi sagan goi azizo gwen su awo londi bewa kwa nuka miru su tuwebo sira mbewe kwa watu otia wison yisa mbeson be mtundo me sina unwa ta iru wa su gwen tamba yuka wi sero kwa gwen su awo lo mo ingo waro kwa wilu gosru guro nson enda na uka iru me bewe kwa bewe kwa nki nkpia kuro bewe dara di frandi kuro mro be da do be nin tago pro be be ki be mbaro pro be fo no ko so be ju ko sia be be ki mi de ko je sa me be ntundo sa be ningi a be fo no wo ni ro be ko ko so be ju ko sia me be nti o be pro sa re gi akuga bo ka gbongwa me ka kan ta pa gi akuro ko so ju ko sia be ndo ai be be na sa yan ka yan de pro ka be mi ro be pro ko so be mbaro pro ju ko sia wo me be si ho ka won o be pro me be be mbaro pro ta ba pe da mbira gi a si ho ka won o be ba na sa akuga bo ndi ka be na sa ro ndi ka
bana suwande kurobe obi fongwe miya bensi hoka mwabe bana kantak parandi gusombe juu kwa siya mwana rumpe ule kurubaga bo bwa inton droton kura gami agio kuro segira nka inpeka ule biya obi fongwe ya inka wenyo sine bwengwaga nkpeka ule kuro gusombe juu kwa siya baya kura mrubu na adahu nintako kurobe abe dosu kwa inwa donk pagira baya kama abe kiro inka wenyo sine go kurane bambe

0: Nisi wisi hini ma sumba kwa bitoge buka wikpi ya biwum. We azumi husa mpendo roga wa saka son kawi yakubu isa sigo sa gbengwege kusum kusuban hoja njide. Kama we Ibrahim Bio te Ibrahim Bio ansien te ya mikon huga wa gbengwege nswa wa logia. Kama we siroku toko nyo gbengwege nde logia. Bia bakpi wa mende biwo kamiru soto ya wesira. Mba we kongwa toti ya weson ya sana meso me baga be be ndo basogmo sian won ta yiro basogmo tamba baga yongo ngato sina batu so grown so enda no ka yiro gbanu gan so awo lo so ai so bi obi ko abe okun ki ban pin be dra de fan di kro mro be dan do be ni nta we pro ku so be ju ko sia go kra ma ne ban be yin si si be be kin yen sa me be ndo ai se ni ngi ha gwa so awo lo gya bo fo no wa me be miro be pro so re mbira gya ko abo be be to gra gbanu ga mi be miro be wa gbanu ga mi ni ko ka kan ta para gi pro gu so be ju ko sia be ndo bo pro be wa na sa yan ka yan di ban mo be bure me be se ho ka won be pro pe da gi aka ma ko ga bo go son di ko se se ho ga won be bana sa sa re ndi be bana sa so bo ndi ka be bana sa ka ta para ndi pro be to ra ye sa won ron pe ga bure pro ba ga bo bo in ton dro ton ko ga me gi pro go son be di ko se be gran ka gi ho be ma be fo won me a ye sa gbe ngo en ba ga bo go son be di ko se wo yi be be ke ndu ka kwa be be so ndu ka kwa be mbo be pro be be mba re pro to bro be ko in ka me ni o sin go ngo go be ko se go ku ra na ba be yin si o se yi me so kwa be toge buka be pe ya be won me kon we boyin yo we sanwa kwa we sero kwa we mbi kwa agunga nkoso wa kagansare gbanwa nkoso ndi kama we da hisa gbanwa nkoso ndi ka we mama to kama we mbi be kpro se ka igwa mbi o kpro re bia sanu san ba kpo mbi o kamiru so to e ba sera ba be ko wato to be so hisa me so be miro ba so ga tamu ba ge yiruma o ga be sero kwa gbanwa nkoso wa mo ba be wingonga dua kwa be ko kpra ma so nyiro ba to e so wuni so kwa ita gya ya ba wuru ko be ko so ai so ba be kwa be kon kiwan pe ba be dra de fan de kromro bu dan do ni ntogbo be kon pon da ba rin de kono be kin be fo no sa min di be ba kin yesa yesa men bin ti o be re pe bo pe bi ran sa gi ro ha be fo no ga be kiro me a me de kon be mi ro fat mo be kon be so mo yo ha ga ku ga bo ge ga be kiro te ro ga wi o ma ni gben ga en ya ki pe te ge ha ku so ju ko sia e de te ku ba ha ga gi re ho ga be kiro me a muda vi ga da te kawen miro me be tobra dero gya be ma be kin yakwa nwa wa pe bi ra gya woro yin ro ha be fo no wa ka kiro be marebun gai ba sogmo gro sagi gi pro ku so be di ko se wo gro sagi gbe pa ye mare gai ton be pro re be be mbare pro me na be tobra be ma be kin mi ko yin sa wa san sa wa lo gi pro bo fo no wa ku so di ko se a ku ga bo ton dro ton kro to me gi o se pe da gi pro kusun be ndo kwari be wasi wasa anwa rundi bana ka be wasi wasa rundi kusun ju kosia yesu kisi nya na do be so en bila gya be to ra gamyan pe ga uru pro ga gran ka enton dro ton kro kusun be mbare ju kosia be kro mu da do ni ntago kro be do square no don kwa gira be ko ma be pon be bure go kra ne ba be yin si si yin me so mba go be to ge bu ka be pe ya be won seten hi ba ka be miro ba so gon ta mo ba ge yiruma ta mo ba ge yiruma re iba ka wi ngonga do a sina gbon gan kusu wa gya kwira ma son yin no so ai so ra mi ni kon wi biro ko ga bo ndo no ndi ka wi ma yon me sa ga nkro sa ga ko ga bo gya ka wi wo nya so sa gun gan ko so gya ndi jule ha gun gan ko so ndi e ka ma gwa en bi be bati pro ba kin so to ba sira mo be bi ko abe ko nki ba npe ba be dra de fan de ko mo bu da da woni ntago pro be be kin be mbare fo no gu so be di ko sia be ndo ai bo be ndo ai be ba be na yan ka yan de go pro be be to bra ya ku so be di ko sia me me ko be miro be pro be wana sa yan ka yan de pro bang pongo bre be ma ki be ntun no ba na wo su do kan de pro fo no wa be se bo ka wona be pro ma ni be ka ma be kiro in ka me ne sine me gbe mo gan pe ka wo pro ba ga bo gbe mo gan ko so gi pro gu so be di ko sia ye sa gbe mo gan ka to ri na lu ko be pro be be to bra me gbe mo gan ko so mbo ngiro gi pro ye nyero pe ka wo be be to bra sa se ne do nyero gi pro ma ni ko so wo ka be wo gi pro gu so di ko sia so a wo lu pe ka wo ka ya ro dagume nyino gi pro kusun da ukoria me a bebe ibi ka gwa isina me ga wi gomini sina be kon pro be mbare pro to bra bebe ga gomini sina be ga be kiro bebe ke mama sina nande ka wanyi na gyo kuro fono koso mea koso wa mea kwe bila nsagi rong kwe ule kuro baga boho bia mabe tabula kura muro be dando be ninta kwe kuro bebe dos kwa nima don kwa gira beka be kiro go kura ne bambe nyisi usie nyewe somba kwa be toge buka be peya be wom mineko nyiba kabe miro tamo bage yiroma baga wingo waro kwa gongan koso wa kwele ma son nyo ba wilo go baturi so winson okra itagia so aiso la mineko ngwa we mwen yom bibe kuro mwen yom bibo ka yensa bem seho ka witabe gbongan kosundi yadura kromro san sakwe birandi ka wigawe gbongan kosundi bakian so tuwa basira mo bebe kwa be okon kiban pe bebe dara di friend di kromro bodan da woni ntago pro bebe fo wen ka ne sne bebe ki be miro bo pro be wale na sa nyan ka nyan di gon pro be fo no be ka be kiro ya in ka ne sne pa be gon gon go be kwase me be ntundo be pro ba me be ngo bure mo be ndwan e bo pro ma ni so me bendi ko se benti obi pro be be fo won ka meni sne e be ka be kiro be na yasa yan ka yande pro be tabra me be won bo ka se obi pro ma ni be na yan ka yande ban ko ban go bre muda won asa ko regi ha ga dero dero yo wo ro ka be kiro me be muda miro me be be tabra dero mi ko je te ku ba ha ga gun gan giro ha be fo no ho be le pibo benti obi ko npe bi ra gi ko so be ju ko se be miro fatu ma ma ni wa so won yo ka won bibe pro ko gabo gusan ju ko sia ben do ai kasimo mi ko kan awen bi ko san pro ko san so awol ge fo no won e ye ma sa tero ga ha won ya ke pede ge ha ga be ton kiro la mato ko gi ka won yin ge pro de ro gusan ju ko sia pa yiro bwegi e sale fo so fan kro asa ka ma won yin ge pro bi obi tabra wo yin ka me ne sne go ngo go be ko sibe wo me mi ne ko bi ko be ton gbon gan pe ga ure ba ga bo pro bi be bre yin ka me ne sne go kro ma ne ba mbe yin si sie imbe yon somba kwa beto kwa beto kwa beto kwa beto kwa inuwa tiri so giso nyuka ini ni uigure miko ninu ti inuwa dosi wasa kwa suwe sika ni yaro
1: ya san sidi sule saate wang rai kwa pibu ndi kawin kulo sule kano mbeba kwa mradio FM no sinambu kwa bemile bisibeto yibu sera sara meba kwa bimbi zari ya suwaba sinaguwa gi mwe uimbi ezayi mwe kuro kinte ru baga suwana me tebo ba ma kwa te kwa me baka kura da me tebo ngu ya zigi paro miya baka kura da ye mfowa kano pe ma radio FM no sinam ni kwa waka wime bisu bie nko bewa wik meru kan bewa wik unele kan bewa wik oku kan bewa wik goble kan ye baka duma uga duma radio FM no sinam ni kawin duro kwa me tole musia dobi kena kwa me takal mo wala ba ma be go ware ya ye suwa bewa duma radio FM no sinam ni kubim igoro ye suwa buka bim fowa eto le bane kiwa ra ikpa api wumi wik kano wik nisi amba wito wala genge wik abim wa sinaya nyire baka lo tebo wa wanti afwa uro waka be ginte so buya ya ku tano te bon si uge no won ti ba to bra ginge won ka ginte so buya ya sa wi zenabu ka win duro mo mini ke seru te bo ben ti ba be to bra ifo uru gi won ti ba nun duwa won ka ginte so bu daga gi rombo seru kru kru te bo ba ne ibe ifo uru be ka ginte so bu kanu be to bra ya ya kin duro mo ba ke te bo sina pa ro won ti ba to bra ginge afo uru won ka be ginte so buya bi ba bai ko mbira o te bo won ti won ka ginte so bu afo uru ye gbe nduro ka win kro bu te bo ifo uru be ka ginte so buya obeto la genge alima bon gobro tebo afo wuro waka ginte sobo bona sika kawin duro ite ifo wuro tebo be ga be ginte sobo ya nyaki niki pawolo wanti ba tawro me genge waka ginte sobo bom bom ba pele mboro wanti afo wuro waka ginte moya bu pepe kawin krobu pele mboro banti ba tawro me genge ifo wuro ya lafia pele mboro mi wanti ba tawro me genge we see the sule tebo ngara ipa pibo kawin kulo sule kan be ba to ba sema sema ba ga bin bizaria so ba sinegwa gi win bi won isai usu akro yin fo kanu ka win draw ne suba ko me bin tagara yara miami ti di sule te bon rai pa pibo ka win kuro sule kanu bera bati hete ba fo e mo sara me baka bin bi zali ya suwa ba sina gwa gi won win bi won isai usu akro gi te baka ko pati ko te bon go yaji gi paro yin fo kanu ka win draw sule bana bube ko me radio fm no sina mi ya bana ban bi go wari ya be badara won be babbe kuru won be bagberu won be basiba won ba to bro genge ya ban bi go su mi ya ye so be fo e so bana te bon baka ko bu ban bi go su we be to bro genge ba ma ne laisa te bon ba saro afo uro baka ginte sobo fawzia gayaro tebo wanti batola ginte reka be kokaria amuza tu kabini si tebo benti ifowuro yesa mama tebo uyasigi paru mi wanti waga ginte sobo ifowuro ya nyo suraku makarambira afowuro wanti beka be ginte sobo ya sabizime kawin munobu tewan sinakbaro benti batola me gengen beka ginte sobo ya suraku makaranda do tebo wanti afowuro waga ginte sobo kromuro suno tebo wanti batola me gengen waga ginte kokaria yo yo rute wan tre wolo wanti batola me gengen waga ginte sobo ya fana iru kawin nisibu tebo tebo sime yimambira benti batola me gengen beka be ginte sobo ya dembe tebo kwara ku woro wanti afowuro waga ginte sobo ya gunun kuro bio dobon gomini tebo afowuro waga ginte sobo ya piran kuro tebo agunro wanti batola me gengen ya labi bon sin paro wanti batola me gengen ya tokon yo sabi nosun gomini tebo pawal pibu wanti batola me gengen beka be ginte sobo sobi wa sinai dan sosi ya inkobe di ko sana be san ko paro ka be suna sobe ya wi sidin sule tebo rai kwa pibu ka win kuro sule kanu be baba to ba si ama sana me baka be mbi wandi ya zalia suwa ba sinagwa gi we win bi ezai we kuro yin fo ba be kwa me son yuka ni mi ben takara yara menami son de itako ka win duro buton duro ma pa buton kuro ma

Yeah.